0: ku tenderiwa li nga dlaya.
1: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya matlhivi lawa ma tingeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

Otuke Mario Ntimani wa ivega makala ale vanyikani swo swa switsongonyana kusa hi vona va hi komba ka ndlela hi vona va hi susaka ka mbumambuma kutani hi vona amahlwene a ku na swin'wanyani vuloyilikulu leri vakokwani va nga hi komba lona ku ya swikolweni hikuva hi dyondza a ku va hi kuma awutlhari kutani ke van'wani va dyondzekile kambe va endla leswaku a ntirho wa vona u nga fambela swi lavekaka hi kona va xela ntirhweni a ku ha so chefe a endlakero discansar a xi ta friwa a mhaka kona yo leha leswi loko hi vulavulelana u koka mbala timboya tindleve va ka hino mozambique a nyimela hina hi nkarhi wa ntirho hi nkarhi wa ku va hi tirhela tiko hi nkarhi wa ku va mpela hi khendlemuka a hi pfukeni a hi pfukeni a hi pfukeni a hi pfukeni u nga xweliwi xiyaka swona.

ipimisa leswaku na kulori mwing setting nkarhi lowu a khendlemukile ngopfungopfu lava va faneleka ku va va khwela movha kusukela ka minkarhi ya sezores lawu i ta va nkarhi leyi wa ku va na hi ku fikisela mahungu ya tiko ni ya matiko ya vambe ka nongoloko journal damanya a tsundzuka ave hi janeiro hi ngheneliweke hi ndhambi haleno ka gaza ave nkarhi wa swirilo hi tlhela hi ku marso a mhangu leyi tlhela yi vuya ku za yi tsema lana angolozane leswo swi nyimisile xitrada national numero 1 hi minkarhi ya ku leha swinene ku tirhiwa ku tirhiwa ni swo swi kaha tirhiwa a manghenele ya movha ma hlupha swinene ntirho wukulu nga karhi wu endliwa hi wu rhangelela doroba se my love wa pfunisalana kambe ha yi ta bazila basopisa mhaka a lengeselana matirha sport hikusa wa hi dlaya pfula kusuka ka hi nkarhi wa kona xaka swo a ku va u nga kumani ni yi nga rafamento

Sinza ka Gaza Jaime Neto a kucetela leswaku ku landziwa au bindzuli leli xiximaka hinkwaswo swiyenge swi civukaka vumundzuku ni ku hlayisa ka swakudya hi mpfhuka wa ku leha. Jaime Neto a twisisa leswaku hi ku yandza loko ma nga tshamiseka majele ndzeni ka xitshungu loko ku tshuka ku tlhela ku humelela timhangu ta ntumbuluku ku fana ni tindhambi kumbe dyandza. Ku vula leswaku timhangu ta ntumbuluku ti vonekeke ka Gaza ti xanisa a xipimo xa ku tlula 85,000 wa vanhu laha nomu lowu kalaka vanga na majele hikuva kuile a bindzu la urimi hikolaka dyandza. Kamishu wa namuntlha murangeli wa tiko Daniel Chapo ata khangula a munti wa vuthetisi axifundzeni xa le Mwembe hi ku landza aliyanzu la ntirho axifundzankulu Niasa. Tolo murangeli wa tiko lexifundzeni xa Mavhagu a khangulile axitirho xikulu xa ku yavela a mati ya ku phuza laha ku nga ta pfunekaka a ntsengo wa 20 ya makhulu ya vanhu. Hi nkarhi wa kona murangeli wa tiko a tsatsiyile vahanyi tiko ku veni va hakela a mafatura hi nkarhi unene leswaku ku nga voneki a swi rilanganya swa ku onheka ka xitirho lexi. Murhangelinkulu wa vululami lomu tikweni a kucetela vahanyi tiko ku veni va ya mahlweni hi ku va va nga tingheniseli aka wuheriki lana va nga ta yakisaka a tiko leli li xiximaka timfanelo vululami ni vukhanyi. E Zak Shande a vulavula le a xifundzankulu Nampula loko a endla nhlelo wa ku gama ka mintirho ya liyanzu lakwe ka muganga lowu ka swivubyana swa avanyisi la timhaka. Isaac Shandi a swi kucetela ku veni swi tikisisa a milawu ya avanyisi loko vatirhi va swibyana swa mfumo va yi tlula ka mintirho ya vona. Xifundzankulu Tete xi endla nkambisiso wa mhaka ya vusirheleli la switirho swa ximanguva ngopfu ka swifundza leswi swi endlaka ndzelekano ni matiko ya dzonga ka Afrika. Makungu lawa ma endliwaka nkarhi lowu ku ya ka mahlweni hi ku khwela ka timhaka ta vudyambani na ku tirhisiwa a michini ya ximanguva leswi nga hoxelaka swinene a swibyana swa xiyenge xa vukosi ni utifumi la tiko. Ku veni makungu lawa ma hundzuka ntiyiso tolo ku endliwile nhlengeletano ya ku khawutela mavonelo ya vahanyi tiko ka leswi nga endliwa ka leswi endliwaka ni ku sirhelela a swiyenge swa michini ya ximanguva ka mpfhuka wa 2021-2025. Ndzawulo ya urimi ntumbuluko ni utsevi hi leyi nga karhi yi tivekisela swinene eka mintirho ya ku seketela hi vutlhari leli li tiyiselaka swinene aka vubindzuli ku veni ku tiyisiwa a mhaka ya majele manene ni ku seketela ka bindzu ni xuma xa swimanguva. Kasi ova xuma xa mindyangu a hela ku vula leswo tanihi ku vula ka mukombisi wa mfumo wa ntsindza ka xiyenge xa malwandle ni vutshembi Momad Juizu ku cincana ka matshamele ya kasi ova ku cincacinca ka matshamele ya ximanguva hi loko ku nga tisa yin'wanyani mintlhontlho xikarhi ka ndzawulo leyi laha swi kalaka laha swi lavaka ku veni yona yi teka xin'wana xiyimo. Murhangeli loyi a vulavula tolo a doropeni ra le Beira ka ntirho wa ku pfula ka nhlengeletano yikulu ya miganga ya ku xiya matshamele ya bindzu swikarhato ni mintirho leyi lavekaka ku veni yi endliwa a ku phakamisa a bindzu a xikarhi ka mindyangu. Ta matshamele ya nkama namuntlha madoropa ya Tete na Nampula ma ta yisa ku ya fika 31 graus, Pemba 30 graus, Beira 28, ka Maputo ni ka Vilankulu 27, ka Ncencai Inyambani na Beira, kasi ova Kelimani 26, Lixinga na Shimoyo 24 graus. Mwingiseti hi mfikiselile a mahungu ya mixu hi emisoro provincial ya Gaza, rinza man'wani hi nkarhi wa ntolovetho a Milosa Lixile.

Hi, DJ Abraão, Telônica Humberto Luiz, loko se a kwamba ku ti sala ti laya kami kani wanyani tsuka iteka shibon leswi swikalaka swinga laveki kusa isteka shibon swoleswo isi vulavula na kuve tinhloko a ti tenganga tinhloko ta hisa hikokwalaho endla hinkwaswo na u ti vonela naswona xiya lava va nga laha tlhelweni ka wena leswaku va li yini xana ke hi xiyimo xa wena. 8 horas na 27 minutos, Lili, Mr. Bao, Lili, vana va Mosambiki, va khinyela swinene, va sikisela, hambi loko swi karhata, hambi loko swi nonohwa kambe va twanana va ni vun'we. Na ku fahlanada.

Rádio Moçambique, emissora provincial Gaza, 13 horas e 57 minutos. Mungu City, Katamitu Metu, Limela Chupi, Kongoma, Kambima, 18, Mungu 55 minutos. Mitsakaria, Wazishano, 22, Kambima, wa maio 2026. E na Kongoma, Kuiho, Kambima, 18, Mungu 55 minutos. Mungu 14 horas, Chukuningama, Hongo, Limela Chupi, 14 horas, Mungu 10 minutos. 14 horas mahungu limila chiputukisi, 14 kumekoni 10 minuti na mahungu limila chichupi. 15 horas inawe tenga chitich, kasi kumbima uhia gizasish, inadana mahungu machitangu msinta antena nasional. 17 horas inawe chipatana na watu misana kutivania inyambani, kasi kumbiwa 18 kumekoni 56 minuti, inawe chikumbia vitumata kumbila chichupi. Aia ni mwenye ni longu loko, inawe chiku kumbisa katime itia, kasi kama ora yawa ya mchano, ya mitumaya tungulili mila chichupi. Kawa na mwengi seti, ikuna wela mitsigari nene, ikuna wela kukumaka diviko tala kumaka teka, ikuna wela wengisitu nene, ikuna wela kuveni uveni mitsigari ya nene uchipanga tana nchitisha la di Msambiki, misori provinsi ya Gaza. Hina humani uchanjua kwa mengane matu, hichinu mbimu ya 14 horas kuveni hitani mahungu, ngulidi mbila chiputu gizi.

0: Mungiseti, ku aka ni kutsanisa mwaya, tia hehuka, kambi loko hidini kupatana, hidini lirandu, hambini mabulu, nasikota kuwa hi aka itumela hitsanisa mwaya watu, nguwa wajilawe kakuinkona. Kwa tachihena, hikungumili kuwa hia zivatia wawasikati, watamuse laku, kwa tanzilawe itumisa kuwa vekisa mahinyelo manene, kurula, hambini kuwa nilirandu hagarika mwaya, hawa vanga ombatia.
1: Hagarika mwaya choka, takula ushonipa, tatu ushonipa mama, ushonipa mashaka mwamna wawana, ushonipa mashaka awena, ushonipa mwamna wawana, niba na wawana, kwa hapi mwanana, uchompega umuruma ushamu. Mangwana ana kusumbeti langu shamu, sekula kuti za toke, akunu kwa hamte nifala kuni jijanini, kula kuzama kwa hamba mnani.
2: Albertina Philippe Nyankale, agarika mwaya kufanya laku, loku mudikala hatili, ni mudikala hatili ni mwana nisi kati mugundi sana kukasi kuhinga mahatia, kufanya laku kuhima hima hichati, muzumba ni wana na wana mugundi sana, mukala hati mugundi sana anuwabambidi kota kuna yaka inti ubanga agarika ntendele.
3: Linda Sebastian Chambi, kula kuhisho ni pavava na vatu. Isinga kuti akuhi kuva vasikati hikukheni konguva khenepa hini 50 por 50 hini madiretu yofana janene wa mhana achiuya nane njeta tone karadi ndhare leka khadi ubika nombodi mahedo kula kukhathe ishoni phavana vathu hishayisa miti yathu hi gondisa vana na vathu hichiva ona to vaphaza ma hiva dana yekhalatsa na vahatsi hiva kauka ngutita tinene isinga kuombombela mondo kubhonga o hi patula vavhana hiteka vona hiva mahava vasikati athidi athu vavhana ni wansikati ni nauma diretu yangu ni fanele kushoni mphanene mwana wa mina o ni mninga okhalo wakwe hithuma hipatana hidi vambidi pra inti watuta unakhala nkurula nidite kuni donadi na avansara diya masoni
4: aningani Belinya Ernesto Maphose ndimaneka Byronze da cidade achifanela kukuma chona garikanti kuhanya hi kurula mutini fanela kuziva ku hiveli lihanyo linene ni sangi hiva hiti vakugondisa gondisa vanana kuva chikolwana hiva hi vaninga a iduka sanwa garikanti na vana na vakula na vaziva yona hi vatsutisa chikolwana
0: hi navete kambe kuwa hi fatiye kuli dawada inti u hanyelaku ko hlamula timhaka ta mwaya ni mwana na hanyaku ka u khinyavezi ahawa hi nga pfa mabyiya wami
5: bo a phakathi ka muti a muti lowu hanyaku hihi kurhula i ndyangu lowu u nga ni lirhandzu i ndyangu lowu swi kota ku loko u ni tiholova la kaya va swi kotaku ku va tshamisa eka ndhawu ya propri nga le ka vanhu va ku tala va swi kota ku va khuluma timhaka ta vona maji va swi kota ku ve ni va ni nkama lowu va lunghisa ku timhaka leti tika ti nga fambi khwatsi ndyangwini ntawu loko swi maheka leswi yi ta va ndyangu lowu i nga ndyangu wa ku ni vanhu va wu navela i phakathi ka ndyangu lowu ku lavaka ku swi kota ku tanto yi li mamani tanto yi li papayi va hanya hi lirhandzu ku fana ni vana va vona ni maxaka man'wanyana va kombisa lirhandzu leyi va nga lona la va nga nalo laha ndyangwini i loko ku ni timhaka kumbe i ntsongwani kumbe i munhu wa kona wa ka papayi kumbe mamani a hoxile va swi kota ku lava a nkama lowu u faneleka ku va lunghisa timhaka ta vona i va ti lunghisa para va ta kota ku hanya hi kurhula ndyangwini
6: i khensile Marito Gomes
5: marito ya ku gamesa i ku tsatsiya ku leswaku ka mindyangu hinkwayo a tiholova ti kona maxi ku laka hi swi kota swa ku i nkama munhu loyi hi nga ni fanelaku hi lunghisa timhaka ta hina a loko i li timhaka leti hi tsandzaka i va mani lava fanelaku hi pfuna hikuva hi ni maxaka lama nga fanelaku hi pfuna handle ka maxaka ha swi kota ku loko maxaka se ma karhalile hikuva i kona mindyangu leyi nga ni timhaka leta ku a maxaka ma tshama hi ku va va pfuna maji ku fika lava ka va nga swi koti ku va pfuna hi nga swi kota ku va pfuna hi mapfuneli man'wanyana i nga ku va heleketa ka vanhu lava nga swi kotaka ku va va pfuna ku alo resolvera timhaka ta leswi va ta kota ku hanya hi kurhula ndyangwini.

0: show de graça.
1: Aí a mim vou a hula lagozinhane. Muhene a gonda kubiga mandandi nem baba o kurunga.
2: Ditina ngana Argentina rosalina. Se mandandi a tuawa. Naya hapatimbo ni wia na wita baga ima halela hiwilela itesela tiningengu e halela tiningi ma bihaile. Kudla yuta hiwilela au bandi selo itesela tining. Se uso ma katengela chimati ninyala ya kuona kole. Se uguta utela mabandandi ni ukamanya na dibumu ngateli mati ngusinga talam mati se unyo simbo se hala nje maso paka paka paka 10-15 minutes se uguta unjo mariu se ni baba wena hale ukhalathi uyangu manza nje ungadi ngujiponu ngalusi
3: se baba wona ukikisa kuchani wa ukhurunga kombe wampupu
2: eh nani kulava uli ukhurunga uli uso ukhurunga nje into hota wena na ugwida uso ukurungela muka khadi si ubi ate baba kutsamba ubi kangu khadi wadi panela
3: atu watu
2: na puni si galangwana sahala na iso ukurungela baba watu nje hi uonda muka khadi hi gutai khala hasi la ukurunga baba ni mandandi
3: Kambi mwani mandandi manga hutu kwenjala hengu hutu nguhu hanyan kutavelo otomu wa dropa
2: hitolo vetu otomu wa dropa ni uwa se haja sotelele kuna kukene hivachu upi hichani ni utsetu haja sotelele

0: hiku hita pula ka uwa nukroko nukrokuwa utako kuba utako pangalat nyas inava hibula ni mwani mwembele awa atako kuba atapalusha ujenje imro sako kaya mbimu halosa
1: kuinu kufuka matara
0: ikwati ikwati ikwati ungando sela mungset uvula vitu
1: mina kafito kafsoni shibeulana evi tuwa nituwa kwekona hitalova
0: uuma kwili
1: uma inyambani
0: kwe kashangamu kwili
1: inyambani murombeni inyambani murombeni kapakuli chiswa shaka hina
0: loku kwenye kongoma kuya masinga cha
1: ya loku ila masinga straight kashitoropa lishinga kwa murombeni selo kuchigela murombeni velo kulava kafito ulava shibeulana
0: lezo zwa one noma ngopfu tsinana swinene tsini
1: hamelo mugaza lomu vandiva kutala ka wona
0: kambe kafito swisikola ka kwini
1: ai ako kafito i vito leli ninga choliwa emabizweni wa mina mara va sukela ku yinwa kuma va switsicha vona
0: la
1: kama pasi
0: kama pasi swi vuya kwini
1: swi vuya ku Bilton ya Bilton Smush Alberto Nason hi leswi u ya ku swa kama pasi se mina ni tsakela vito liyani ku ni ku li tsala ka yona li vevukile
0: la kafito
1: ya kafito kafito kafsoni
0: na yo mikwembe ya wena iva yitsaka
1: yitsaka ha yona
0: endzelo ni vativa loliya
1: vativa liya mabizweni wa mina a nga ni chola yona a file na tiva liliya
0: na yena ra kafito
1: na yena ra kafito
0: leswaku va loko lomu ka ku yimbelela lo kafito kafito
1: ya ni xoko kuyini ku hambelo ku no jikela tse va wulawula hi kafito ata ku fana na diakinsi ta ve ni nhlakano kwa le ka hina ka phakuli le ka magudeza si leswi va tiva ku ku kafito wa ya le ka magudeza va ta famba vanhu hitalo va vone kwini ku vanhu va ndzi rhandza
0: u sungule ku yimbelela
1: ta wula ku yinisa ku yimbele 2016 puruke i ra sunyi leyi ni nga hina yona ka mbilu ya mina ni wu pfumala yina a swilo xa kona
0: a
1: ku pfuneteliwa
0: se u ta sungula ku nghena xitudiyo 2017
1: ni tikuma xa ni ta tshangela ku nghena xitudiyo 2017
0: ku va u ta tapa unanga u sungule ku le murombeni ku lomu ka cencayo kumbe ku eka kona
1: sangulile a murombeni a wunanga ka mina
0: mayelano ni ku va ke u landza ntsimana leyi yelanaku ni vunanga u titwi njhani ku va u nghenile ni ku hlangana ni van'wanyana lava landzaku ndzimana leyi
1: ya ni titwa na swi ndzi nandzikela a ku yimbelela and then loko ni nghena kwihi ka vanghana va wu lava ku famba kwihi a phambeni se loko hi sweswiya ni nge tsiki ku yini ku a ku yimbelela
0: swi ku nyika ntamu
1: swi ni nyika ntamu ya
0: nakona leswi vito la wena i nga ri la magandzelo
1: ya
0: a mikwembu yo tsaka
1: ya tsaka mikwembu hi xona and then a xa ku tala vhela ni vanghana a ku ta vhela ni ta huma a xayixayi sukuya ku hi ka vanghana a ku zo ni ta huma a xayixayi nyamuka
0: leswaku va nyamuntlha u ti lomu ku va u ta divana ni vanghana
1: ni ta divana ni vanghana a ku fana na lakiwani lakiwani i munhu wa ku vhela wa nga tivani kusukela ka khale ni khale wo tivana hi yini hi tifoni
0: na swi endlise kwini
1: a ku swo tivana hi tifoni ni yimbelelile ni swi vona ku laha ngiya baranda yakisa ni phakama nyima ni yendla yini ni yendla amavhidiyo ya ku yini ya ngoma yin'wana na yin'wana ya munhu loko ni endlile mavhidiyo ya ngoma yin'wana ya munhu a vanhu hi ku tala ka vona va mayini va rhandza yini a ntirho wa mina
0: xikwembu vunanga leli li vula yini
1: a wunanga xikwembu na kholwa kwini ku a xi hloliwi hi chumu chivuka nyamukha ni cinisa vanhu ku fana ni ngoma leyi ku xikwembu
0: leswaku va u ndunduzela vumbhoni leri nga kona
1: e
0: wu tila ku va radio mtshambiki na mana u cenciwa ku chizimu chizimu u cenco ta ku ni Mr. kafit wa a hi endlela ku khala ku ni wa murombeni provincia ya nyimbani nyans mara ka kuma wa dorobani ka chaichai provincia gas ka umunu kuna ku kumisakano ya wapya ni ntumbunuku

0: utshentsho olubakho ukhafithi wanyansata kuna chibulani nato kafithi kafson
1: kafson kafithi kafson ya aku kafithi kafson ninu kichicha era kafithi mara nsangulele ku yimbelela ne ku big kafson mara loko ntshuka ka ma internet ba gitsandzeka ku gitsala vhetu ku kafson ne ku nyimani gichicha ne ku kafithi kafson bara hambi loko vuya vamayini va lava u tsala kafson ku ta hakisa ku huma ku kafito
0: leswaku ma musika wena ma le ka internet
1: ma le ka internet
0: leyamukeliwa njhani unanga la wena loko u cukisisa a nga va lana u humaku kona u vule kambe leswaku va va ku tsakela kambe loko u famba lumiyana tindhawu tin'wanyana ku fana ni nyamuntlha ke u nga lomu ka cayicayi
1: ya a tolo ni chikeli ya kwalomu ka cayicayi yi chikele laha u banga e mani va le u banga kwalanyana laha loko hundza acrossament loko ni chikele vanhu vo no chikela va ni talela ni kuma ni swi vonaku himpelapela lomu tikweni na tiviwa and then a ku chikela ni talela ka vona lana a ni gqokanga letiyani ni tirhaka hi tona loko swi se ni nga ni gqokeli leti ni tivaka hi tona
0: u ni timpahla ta ku va u ta nghena u chachula hi
1: tona ni timpahla letiyata ku yini ku leti ni endlaku hi tona mavhidiyo a ku ziwa ni ve ni vanghana wa swona ku fana na vamani kona jokotiya wa kwalana ka gaza ka nyampungwana
0: joko
1: ma tala ya joko mina se mina ni muchule vito mina ni ku yini hi madala joko hi yini wa hombe ka mina mara mina ni ku yini va ku hi DJ joko mina ni chikela ni ku yini ni ku madala joko mina na yena hi kuliseni ku ni ngoma yin'wana leyi ya ku leswaku gwira kamereni va ta yizwa
0: mu endle xikan'we ngoma
1: leyi hi nge xikan'we a ku endla xikan'we ka hombe loko yena ngoma liyani a yimbelelile mina ni yi teka ni yi dumisa kwihi a vanhwini yena na a nga swi alakanyanga ku a nga tshikili a dumile matumelo hi yona ngoma leyi na yi ya khale mara mina ni kota ku yini ku ni chikela ni endla vhidiyo vhidiyo leyi nga khaka mi gitivekisiwa yini mina ni tiviwa lomu tikweni hi lona
0: kamereni magwera ya loyiwani
1: wa xi vona a xifuva loko xi tele phela wona a timhaka loko u ti vona lahayani ta ku dlala hambilweni si vavasati va ni timhaka leti ta ku yini ku loko nghena kamereni va kwira
0: nkarhi lowuya wa usiku
1: nkarhi lowu wa usiku loya ya xaku xa xa le majava se va kwira se DJ Joko a yimbelelile a leswaku gwira kamereni leswi va nga yenge va ku tekela nuna yi ta chikela le ka mina yi tshamele vhela malembe ya ku hlaya ngoma liya yi nga tiviwi mara hi xikwembu laha xi yisaka ha kona ya kumeka mina no nga tivani na yena na yena a nga ni tivi a vona vhidiyo a vona tivo loko loko a li buka kwini lomu ka ma-TikTok ma Facebook hayi a yi vona ku vhela ya tekiwa loko a xiwaka ka switatasi swa yena WhatsApp hi yona waya yi nga kona a kuma ni lavetela hey WhatsApp a ku e-e lana ku lava ku hi pula xan'we nchumu endeni mina ngoma liyani hambiloko ni ya kwihi loko ni ya ka xipetakulo i ngoma va makwini va ni tivaka ha yona and loko ni chikela va ni vitana hi yona va ku kamerini
0: hi ngesi wena u nga endlelela
1: xana yena a ni byela leswaku e a ngoma liyani i ya hina hi yona yi nga ma yi nga dumisa yena yi tlhe yi dumisa na mina a va pfumeli xitshungulo ku ni hi xitadiyamu ni huma ni nga yi banga ngoma liya a xi pfumeleki hi yini hi yona ni nga duma hi yona a ngoma liya
0: kambe loko mi teka yena joko mi famba kule hi nga va murhumbeni kuva u ya fika ku phela a n'wi nga ngoma hi loyi
1: a vanhu hi ku tala va nga ta yi pfumela va ngo pfumela hi yini ku se ni biliyini a ngoma na yena proke hi leswi yi nga gume rejistari wa xona va gume va rejistara va lava va ku chela ka internet ku yiva ka vona va tsala ku kafithi kafson hi ku teka ka hi ku vona ka yini ka vhidiyo liliyani loko va cuvuka va vona ku kafithi kafson loko va baleni ya ngoma liya yi kumeka yi dumile hi vito gamani gamini
0: yi vitana wena
1: yi vitana mina mashona shikele cha ngoma le.
0: Wotira kwa rati msambiki na mono wa uchenjo uku kamera ino ruma ko DJ Joko kabisi watakuna chitu msana ni Capson wa itakuna chi bulsana kwa koni na yunya sawa kafitu.

0: kamereni.
1: DJ Shoko iku mtimsan kulonde wa kafitu wata kuna chi and the thing else mailan kuba hita bula ka title na kuntindi batu wata kuna chitlo ndisa ambe ngutsimbele wa uchenjo wa na wa kempela wa hininga umbuni wati wata kuba na wachumesa ndona kuni wa umurombeni kuni wa provincia ya inyambani ambe ngumakalu kwa mbana mbana ka ona ambe kutumisana kenva embele unga ko vagaza wata kuna chitumisana na uka dima wa yale na kuni uchenjo Kapson kambe kafit loko ivuyela na ka vunanga una ma video unga maendla eka ma musika wena una ma musika la manga kunga nawo
2: ya ma musika ninga nawo na ndawela ku 79
1: manyinge
2: manyinge ma musika ninga ma na wona
1: kambe mailano ni ma video
2: ya ma video nina wona mara amatalanga ya ashumisha hombe ni wani leshaku yino ku kwa tondo wa kumina isengi tena vanu vanti wafela hijol vayenja video munu weni vitana ani enjela yini wanti wako haa helesha kuhini a video lae leta huma liba likili ngufu iti makata kumina
1: lesha uchina
2: ngufu nikona iya
1: kambe ama musika ya wena waimbelela kambe antika lesha kuna ntiru wanu unanta wata ujini kale swa swimbirile swinga ranga ishi
2: xa ku sangula ku yimbelela hi ku ni sweswi na fambisa ku yimbelela leswiya no famba ni hlangana na swona hi yini ku ka ku lava mali imali
1: a ku yimbelela ka wena ku sungune hikwalaho ka nloro swi endlisi kwini
2: ya a ku yimbelela ndhawu la ku inoro hikusa loko ni tshamile vhela hambiloko ni vuye exikolweni ni wa swi kota ku yimbelela ngoma ya ku a ni si twa na yimbelelwa hi munhu na ni teka foni na ka hani
1: ma uri makhandani ngopfu
2: na ni teka ma app ya le ka foni na ni yimbelela hi wona laha zona laha va ntiva xa ku kwalaya laha kwalanyana laha mitini nyana va ntiva vako a kona ximani mani xikona ximani mani kuma xinika ni ya kwini ya studio xe
1: mailano ku va u landza ntsimana leyi ya vunanga swi va swa ku vevukela kambe ku va ke u yimbelela ni vanghani ku sase a wu ta na wu fundela kona loko u la ku bindzula vunanga wo tsala
2: ya wu kona ni tsalaka
1: u tsala wexe
2: ni tsala ha noxa a ngoma ni tsalela hi noxe yi kona swi ni vavaka laha mbilwini swaku swi nga chekele leswaku ni tsala ku swi kona swi swaku swi nga chekele leswaku ni tsala ku fana ni ngoma yin'wana yi ti yingisela liya ku u wulawula ngopfu mina ni miyela mara se ku ni to karhala u ta ni sola endeni loko no fa va taku hi wena leswiyani yini swi woni vava ngopfu laha mbilwini ya mina
1: a vunanga leli ngo munga ni huni hi swona
2: liya ni nge munga ni voni i ku fa ka papaye
1: munga
2: ni voni ku famba ndleleni ni nga losi vanhu muku na ku ra ni gwiri xivavu ni nga na xona
1: ambilwini hi swona hi nga li kuma
2: ya hi nga loko
1: wo tila ka wa radio mtshamiki na mani wu chenji wa uku munga ni woni hi nga tita ku va mpelampelani no rentemukela no tutumatutuma hikuku tihutiwa tita ku na tichini panda mbiloni ku chenjelo vaku kafitu Kapson wa anga hendela nyasi

0: kafitu kafton wa nga hendra kadutko da danya sukala kuni wa murumen kutawa razim sabike mso provincial ya gaza kutapol shatu atilna kuni dima ya ujenje kwa umu nguro kuku minisakani ya wapia ni ndubruku ya masu nkempela na chukupangalata kusinga kali na we punt final kwa umu nguro kafitu loko chubuka lana uvula vula kasi kutirisana ni vacha ikuloni akusika telu wako na ke kui njala ye
1: ya akuseketeliwa yini vachai
0: vachai va ngatima levo kare ambe vangunyi wa tikomponi akuseketeliwa ingava kambe ishitsungu kwenkwasho lishingisa ku vunangala wena
1: ya ashilo sha uchai ta shawulisa leri vakona vashitsakelaka vakona vashinyanyaka kufana ni leswi ningi yini sashitafera dia kinzi wawe tiali tabe kona kwe kama gudeza leshiani luyani i munhu waku wantiva mara yena ngala nzi kutiva kami museketeli ndawula ku museketeli wa mina mupfuni wa mina ni nawo vapfuni vapfuni na vona mara hayi lavaya hi yalo ino yalo ina ta na ku komala komala ya kwi uya phambili atefetu ayinwani ona vachayi vaka hina musambiki hini lesha ku tovana wa shita ku tovana ku tovana hinga talisa xona
0: swa ku mutlala tlalana
1: ya ishilishaya ni shitele ngofu la ka yena ona ntaku agaza ichukwana mara le ka hina nyambani leni huma koko mina ndakula ku vanhu vanga ndomisa iva gaza mara vai nyambani ahi vakutala vakona vanga ndomisa yini ndavula leswi yini ku muchayi kuloni avanhu parabe avanhu vale nka gaza vakota kweni ku vani vitana tamasho vani khomisanya na swimalana mara avale ka hina nyambani shakarata shakarata loko uzwa dumile nyana kutsongwana ali se mina wa hombe ameliore
0: ngulu
1: eyi mkulu ose wona ufanyana wena kula kulo kuya hi xona leswi yani kula ku hitirisana kota ku ina ku kulisa tikula hi
0: itava kuva ni ku hlubukisa ka tshanda ku nimanga ku
1: fana ni yini ni leno ka gaza va kutala va linda hi ka gaza yini ku madala joko ani konta ni yini ni walumukaya ka gaza ku fana na mani na lakwani lakwani na yena ani kota ku yini ku ni wa kwini wa lomukaya
0: hi leswi humelaku na DJ Sasha a humaku zavala hikuva ku a tirhelaku ka gaza va konta ku wa lomu ka gaza
1: a ni ku ziwa nikaxe
0: DJ Sasha DS
1: DS ya DS Ashit
0: a humelela a humale zavala kambe hikuva ku a tirhisela ngopfu
1: tiana
0: ri xidengele a kontiwa ku hi mugaza
1: mara enyembani a ni voni susesi ya Sashitu asosiasi kwi yi gaza kwelo munhu luya wa nyambana swiswi swa ku fana na mani na mina asosiasi nyambana ni yivona ni vona kwi hala ka gaza
0: kambe va kona lomu ka gaza va endla ku amhaka ku va cinisa ngopfu seni ya nyambana
1: va kona vhela parape a ni tivi ku swiyini kahle kahle a ni leswiyani swi fana ni yini ndawula ku ingwenye tlha yi jikela n'wana wa yona loko yi twa ndlala yi tlha yi jikela n'wana wa yona hiku a vachayi va lava gaza wa kota ku mvitana yaleyi a thuma liniya and then a yi vitaniwa hi yini hi vanhu va leyi mara wena ku ou loko a lava ku vitana a ta ku vitana loyi wa le ka gaza a ta n'wi nyika dash mina ku alava ndzi nyika sinko
0: xifananisi
1: and then a yi xifananisi xa endleka
0: kambe loko hi bula ni vachayi va lomu na vona va khale hi swo swa swin'we
1: vakhalesha lesha ai ke hina ni vachayi va kona va ka hina ni rikulu va tirhisa ngopfu vurikulu i vona va nga tirhisi ngopfu vurikulu va kota ku yini ku laha hi lava kota hi ta endla swilo swa ku loko yi nga ni yi zwanile nga yi endla swilo swa hombe va navela vanhu lava va gina va hi vitana mara vurikulu
0: kambe swini swi nga endliwa ku lana ku va ku ta va ku tsekiwa mhaka leyi
1: ya leswiyani hi nge swi tivi swa ku hi nga swi endlisa ku yini niku vela talenta ya kuimbelela akarata pamwana va tlendla vala vela ku yini ku
0: mabulo engelungisa
1: ai oxa lesi singashobola lani ku yini ku vatsikini or gulu bakulisiti ku labo
0: kubeni ku tshamiwa hansi
1: ku tshamiwa hansi
0: kulongisiwa
1: kulongisiwa
0: kuno kutfukisa ntumbuno ka
1: tsona ta kota ku yini ku kulisa yini atikula hina ta kota ku kula hiku unge ya kulisiwa hi wa ku kulisa si munhu wa lihangi mara ku sangula kula kuko loko va ku dhunga oku bhemina ni mamani mina mara wona lo vuku dhunga ku vani be vani gaya hikuva ni na mamani i swo fana ni swiyaka hina hikuva na yena na mama loko va ku tana ka gazi no ta hi yini leyi nyambana na yini a ni na mamani
0: kambe swiva kuva u nga siya marito yo gamba loyi a ku lava ku a nga wu kumisa ku yini ni ku i swi ni nga swi yimelaka ka masiku lamataka
1: ya lumunhu loyi a ni lavaka hambi namba mina a nga yi kuma hambi Facebook ya mina a tsalaku Cafito Cafison wa ni kuma
0: kambe a nhlayo yeleni
1: ya a nga yi kuma laha podini ku otset akina a ku set a ku nov akuset akusish
0: ungayipinda
1: 8-7 set 9-9 set sish
0: kuva a kuluma na wena avunangala wena anga likumisa ku
1: avunangala mina anga tsala ka yini ka internet aku Cafito Cafison anga likuma na lona
0: kuna swin'wana u navela ku vula hikanga vutisanga
1: hayi ni nga ku yini ku munhu loko a ni lava nga kumeka kwalaho ka yini ku a ni vutisa se yena mara mina hi ku rhandza ka mina no bonga parabe a ku ve ku yini amukelekile aka Gaza
0: vunanga lele hi ta pfala ku lona lana lele hi sati wa mina u yembelela na ye DJ Joko mula u hlamusela yini
1: ya lana li yini sati wa mina tsika yini a ku yingisela swa vanhu hi vona va hi wonhetela ku yini
0: a li rhandzi
1: la hina and then loko va li vonile va suka va famba va ha vuyi loko ta sangula kulwa lana a va hi ko
0: u ta kuma mun'wanyana loko a ko va mina ni to famba na u nge se na fika ya se a tile la iswa wondile ka va radio Mozambique manene uchenji wa ku msikati wako lubako Mr. Cafito Cafison wa kudawada DJ Joko ingabani gansi loko va didibani va

0: kino chitichini hambini kubulani tishaka tete maneka kukuli na hafuhi mwuzila htichara ni msambike kama misori ya gaso kumakoni inyamani
1: muta na hingali hichi rinza kasikuwa hingisiti vahi fonela vahi losa hambini kubahi gwela tita kwa kukumaka di vili kutimbilisa kutiani akeno inyamani hisebe ni mwingisiti
0: chai chai kubwa kuni mwingisiti hanga mlosa mwingisiti hakulosa misikari
2: Nisile.
0: Nisite mkoma wachani. Ikombla liti ina hilo.
2: Na kama we ni mtome ante hao.
0: Bonga mkoma hiti wote kati ikombla liti ina uhimani hai.
2: Ngani abeli. Ise numara hita bambela jangamu inyambani.
0: Bongi le mkoma kochani jangamu bambela.
2: Ah, kukili ben. Kukili ben.
0: Kambako ntumisa nikuloti Sandra K Waimana
2: na imana peho ya hoka chenu kwa tuna
0: ya utisela
2: ta utisela kumulambili kumbi umweyo
0: ngui hisha mulu ini ngala kuhonkoma
2: ya
0: mulu ini ngala kolo kuchukusa tumulambili kumbi umweyo
2: Mimi hivambi.
0: Awa ako, dungu la tishaka.
2: Ya, kukata ni dungu la sikatu wangu Amelia. Ni dungu la banana wangu wote. Ni dungu la Fernando da Regina. Ni dungu la Tate Shababi. Ni dungu la Fernando Malahisa. Ni dungu la Armando Livi. Ni dungu la Tate Albazino. Ni sikatu wako Marie. Ni dungu la kambe Emanueli sene marakani. Ni dungu la mamane Lucia Nyampengwana. Ni dungu la wote vaingisi vangatola sipiti sa Gaza ni nyambani na vadungu la wote. Ni dungu la anu vatumekeli va Gaza ni nyambani na dungu la mose nisika nisi kupela kunele kalivichi. Mute huma mwea ntini, nkoma ana mpangalate, mwea hoka ntini, mwea wote la bendi.
0: Mkile mkoma mkombe loo tsamba, mkombe loo unene, kadisu richu kumuchi na kuingisi, chisuma chishamula. Tina wese, tina maise
2: kutu kuyuntini kawena. Nibongi ile.
0: Chau chau kukumaka li viko tila kumakareleka. Kambe kuwa huma kwa kafone. Unga tsimbrele kule. Zumba hafu hii. Upangatana nimetumwe radi Msambiki. Chisha Gaza kumakoni nyambani.
2: Hii nitude. Nitude radio. Kaniseki. Nitude ninayo. Na ingisa.
0: Bonga mkoma. Bonga mkoma. Maesatu nineto. Chau chau.
1: Gilberto, 25
0: minutos e ningala madungu la
1: kawengisiti.
3: Naje peleni.
1: Nishwiti mama hibola ni mane?
3: Na mama nestrela kabukusha.
1: Mami strela kocha ni kabukusha.
3: Kavuka kwata ati mwina.
1: Hibongi ile. Kukumaka diviki mukonisa kocha?
3: Kapamba kwati. Pakili vula lingana. Iti ita inga kuhidala zifaki.
1: Koto na hibongile. Madungu la maya kama nitazi? Mami.
3: Maya kama shaka woke. Kungaka wakama chine. Kungaka radio arku havilele a radio arku hakuwa. Nichu unta nguvu, adi nguvu nguvu. E radio arku ahizi. Kani yo fa kani boyo maisha kuine kwa chukua na kuvahi TV sahina wengi seti bara du arku.
0: Kuchipata lavati la radio Msambiki misuli provinsia ya Gaza kumekuni nyambani na kuungata.
1: Ina mama hititi uchipata yo kulaka hula vete la tinzilata kwa umana radio Msambiki misuli provinsia ya Gaza ni nyambani hina kupangalata. Gilberto Buki hinga hi tandzekile ku maxi hi ya tshemba ti ta ku wa matwa hi nga ma veka mahokila na lavetela tindzela ta ku hi tshangana naye
0: ana
1: kojani
0: himane chaichai kuni mwingi siti ha kulosa mwingi siti di swite
2: di chiri tata di swite liyas
0: abonga di swite ko tsem koma wo chari ku ka hilo fwa ngumani u himana odi hain
2: ngani ngati ene bani donga ko kwala nya site
0: niya ku engisa kwati u ditina imumani u himana odi hai inyarimi mochani nyarimi mkoma
2: kunene kukibene ngusosipewana mbimu ya sona
0: mbimu ya sona sipewana mkoma
2: eh
0: nyarimi uimana wadi hainike
2: alo kandek dongani kurzamentu kazavra
0: kurzamentu kazavra
2: ya
0: phohe hokukumaka ya mati ya mahaku hoho ana ama ya nambo pheho ya peka ngutu
2: aji peka to normal ka ndi vakata kupita kukuma hatambo
0: mhm ina nga ona uda kudungula mani mina waya wazishano
2: lo ndingula sikati vangu na linya violete banana vangu Amelia Nalia Kustodia Italia Selina, Alan, Bianca, Inu, Giorgio, Charles, Lilia. Nivana wa tukulu wangu anuboselele katanga bala ngubadina. Nina anuwa sitisa sindidi inyambani igazia. Nichimushuwela patomu ni makateko umatumelo asa.
0: Abonga mkoma, uniwasikati wa mbidi.
2: Abonga na nani mkoma?
0: Uniwasikati wa mbidi mkoma.
2: Ya
0: ndi vatsa tobira udi jaha mkoma udi jaha
2: ya
0: pheho ina mikumahachirwa wo
2: muda akumba nani tiradi takonde ma double deck jezu sala tshini vafika tibasi ni voto vani dziva kumungwa mbili shongole inye rip ni vadimbula vose barumwana famba kwasi vaphutumana nyankoja jangamu votelele vava lidzivaku khona ngani kofi na vadingulela ni vaxivela kupeleka ni vhiki ladi nene nyemkati nyankundele
0: maradi ya madubulu deke mafite kambe awo ngadisatini wawona dubulu deke
2: ya ine dubulu deke ya vatu xa maradi ya kona mawati
0: nabonga nkoma jau jau
2: Chao
0: tato, chao, tumane mano ono ufalila wa kwatu. Nada, nada, woi ni kama hungwa mane mkoma, chao chao.
1: Hina ya mkena ingi seita kenu ngembanu, mwingi seita kumpukane halo samiti kare.
3: Mama na Estrela kapukusha.
1: Ina mama Estrela uwile, hititi.
3: Wawuya hakuwa awa kari uwile.
1: Hititi uchipuata yo imwani raju, ingi sila raju Msambiki, siti sa Gaza ni ngembanu, sina kupangalata.
3: Wawuya hakuwa alomu, ilu mkapukusha.
1: Uto na mama.
3: Makono ndzi kombela ku rungula.
1: Dungula.
3: Ndzi rungula sarina derexina. Ndzi rungula mabatata. Ndzi rungula xifa hi masi. Ndzi rungula mpiki. Ndzi rungula nkwana gayana ange hi yena mhlava. Ndzi rungula nomi na paxikwala na un'we magawani mukabukusa zala ku nduma na mina kwalaha ndzi nga mamana Xitirala ni mukabukusa chawu na n'wina radio Mozambiki hi tixi lezinharhu
1: votana hi bongile mama hi kuna velo yingiseti unene u guma kunene ka diviki
3: na n'wina wo ndzi nge ku tirha lokunene byi tixi lezinharhu mutirha awombe a swona
1: Bongile mam.
3: Bongile.
1: Ciao ciao. Kocha ni shai shai.
0: Shai shai ku bakuni mwingi siti ahi fone lako. Mwingi siti ukumfukani. Hakulosa. Misikari.
4: Hello.
0: Hello, di siti mkoma. Hiloso nani mani, hiloso di haini.
4: Ubula ni tate kusayila kini marengule. Busa ni mashishi ashikuki.
0: Shikuki mashishi.
4: Ya, ni dropa na kutura ngutu.
0: Diwede na kutura ngutu. Spirita
4: chini. Ya, ni ula kukombra kutinu hukisa ashokwe.
0: Papa?
4: Ni kombra kutinu hukisa ashokwe. Azila trigo demorais.
0: Simbilo ya pfushela nkoma shokwe se kukile mati mapwite vahanya kwati shokwe kuzama
4: vhu vhati gede vana na vhangu vhako ha sha mati matsude mashepa ninavela kwa dungula nyana ni vakumbuka nyana mame Victoria na dungula na dungula vha mame vhake mame mabunda na mame Stoy vho tselele vhatukulu vhangu vha Felix vha Tshilwane. Ora votselele shara wangu kustodi ve vapola chakelane pambenyere kha mudzivi mwanga kona mashepa na dungulela rukwati tipa ati tiva kwepo a dungulela shara waku kustodi marengule votselele va ingisiti va gaza nodilela ndoni wangu Orlando Salomonde ndani kaniti dzipi kapwale ka radio aya mona kwana ngele kudungulela ngumasele waku chene nyambane chene votselele va ingisa ku radio tatip kota Pedro kama singi ni doropa da wahara na wakusura anadungula li voche wana na wangu wapola kumasinga hale baru konze hale aina dungula langu tatip kota Pedro inawa gela mashaka yaku mapola kukenu mashishi matadoro nawa gela kwepa na bubota na iditsiku niditsiku watumekele wala dungwe tsele na mudungula chao chao nagulega ukalo prawa mbenyane
0: chao chao. 17:33 minutos. É Rádio Moçambique, Chicha Gaza, como eu tenho em Bani, Minova Yawazichano, 22 de maio de 2026. Regata Madungo Laka Wink City, JJ, número de fone, Cascuni Wifone Lako, Wink City Akulosa. Disfite, Wink City Kumfukani,
5: Ulofa. Hello, disfite, disfite, disfite.
0: Ilosa Nimanim Koma, Ulosa de Haim Wink City Watu Dundega.
5: Losa ni jami da Palmira ngu humwini nyankwara.
0: Humwini nyankwara? Kwa chani humwini nkoma?
5: Kwa
0: ati mkoma.
5: Pehoi
0: jani kwa kei?
5: Atenu kutitila basi majani kama kononga hoko kwa utawi ngutu.
0: Anaka kakudi ngani kukutawa kutitila mkweni kuhisani kwa nakulata?
5: Taka.
0: Se unarungula. Se unayo double deck wa wena?
5: Ah, one deck.
0: Eh?
5: One deck unai.
0: One deck.
5: One deck.
0: Bongela mkoma. Dungula mkoma.
5: Eh, ni dungula sikati wangu, I Palmira Francisco Mafuyani. Entao ni dungula kote uku kwangu, Mafuyani ni tsainini. Ayo ni pwaku na dungulela vangana va radio. Mabatata, Fernanda Regina, mama yanga humai wongo magawani, ante vote, chita hapa kama dumo. Hey, vote na madungula, hawa nipuwa kwa na madungula vote.
0: Ibungi le mkoma, ibungi
5: le mkoma. Anu sisi raro ni kombela kumutuma kuneko, kakwade, antikala muza mchichahisa mwema na kumitini kwa uko.
0: Nabonga mkoma, kambe loko uchisu kwa uji manadi mwendeke ya umbi idishavo weka nyumbani mkoma.
5: Ah, radio mbili kanila hivi, jani karadi, ni 3 deki, maisha kwa ni pwala ni dike, ni deke mweyo.
0: Ya, uti zamile mkoma. Uti zamile. Chao, chao.
5: Ni zamile, ja shega. Entao, chao, ndungule voti, ni wana nani watukulu voti na wadungule.
0: Wala mwanga mkoma, chao, chao.
5: Chao.
0: Tasato raiz 35 minutos, Radio Moçambique, Gaza, Ninha, Baiani, Minova, Ewasichano. Ika 22 kama 2026 bulani mwengi siti mwenzila ya radio kuni mwengi siti ya kumfukani wa wawe mwengi siti
6: la
0: alo nifiti mkoma
6: oitenda 9.9 kota Pedro kama singe
0: kwa uchani masinge kota Pedro
6: kutitimela mawe
0: kuni mfo etu wanga fona chikenepa loko chila kudape wakula usha dupul deke.
6: Duplo deck aí dar já recumbele.
0: Oh, muito fradinha o ano como, na fala na o duplo deck o ano, na fala veio com a maçona o amanhã.
6: Yeah.
0: Quando o duplo deck não sara.
6: Zerungola, costou do laque no Maringola. wale mashishi shikoki ndimurongolela ngovu ndirongolela Fernando na isi maringuna wale ka huwini ndimurongolela ngovu mabatata ngasalenza ndimurongolela ngovu Fernando da Regina yena ndimurongolela ngovu wale ka huwini popusha ndisuka ndzikoka ndziya kwale chikukile nyamuchacha ya ndzarungulela Eduardo Miguel ndzamurungulela ngovu ya le ka pandi ndzi ya ndzarungulela yena lweyi gatantoma mazi amarula dividoze ni voxe vangisidivana di Mozambique ayobe ndzi musinzako voxe vangisidivana di Mozambique na wena kwalonga ndzamukela ndzakurungulela kekata ndzi yarungulela yena lweyi banzi ndzi murungulela ngovu Yelo kuma yena ndza murungulela ngovu ivoxe kitsana ndzi vatele hina lweyi chirinzi ndza kurungulela ngovu ivoxe papai na wena kwala ndza kurungulela
0: bungile mkoma mino wa inele kumaka ziko tla ngumakateka chao ndza set 38 minuti hira kala malungula ka wing city kuni mwing city mfukani hoyo Mwiki seti kumfukani ya kulosa? Halo. Halo. Hilo ni manu, imana odi haini mkoma?
7: Halo, ni akea Murombeni.
0: Murombeni?
7: Murombeni, Nyambani.
0: Nyambani. Kwa uchani Murombeni mkoma, hiya mana be, kakwa nitirada wena?
7: Haa, Murombeni kaitu menu.
0: Mm-hmm. Unawela kudungula mani mina waya?
7: Ndakurembola mukovani ina bolo mukagaza.
0: Dungula mukoma mbimonja wena.
7: Amuwa makovani na sisila mati. Wana wana wak. Dungula kula wana na sisila sigaoki. Ndakura sigala mtu jera mtu wao.
0: Mabonga mkoma, udungula ni ngamu ya wena yose.
7: Kalimamu.
0: Ngile hatu kuhifone la minuwa ya, kumakati ziko tola kumakateka, kambe loko uchitima fone. Zumba hafu ili chitisha radio Msambiki, kasuku falakuwe ni wengi sa imwani melongo loko ya hino tzimbala na ayo kari tzikuli ya na nyansi. The set 39 minutos, 8-7-0-0-50-U-333.
1: Mwengi seti kumfukane halosa mitzikar. Mwengi seti halosa kenu ingembani.
8: Halo.
1: Ishiti tata hibula ni mani.
8: Bula na bomberi lomuka fonyololo lomuka malazi
1: Hojani kukata takojani kafonyololo
8: Kufuki ni kwati hawa tuanze kakuhuki na hafuki
1: Hibongile, madungu la maya kama ni tati?
8: Amarengu la maya ka Maya ka achoni frasishu kushiku salusi Se anzula waku marengu la lawa lukumangena likayena Arengu la hanwa mina kocheani a rengula vana va ku vohle lava nga na vula hakaya ka yena a tone a ndzula ku a tsaka a zwa marengula ya mina hambi ba wa mina xitarhapu li mukuhini ka fonyololo kambe ili ka kona laha ka kona kwalaha ka xirhukuveka laha a runguliwa hanya khwati zwi saseka hi mina bumbirhi ndzo mu pfuxela ximusi ni lo muka malavi lomu a mukuhwini ku hundza mukuhwini kwala ka malavi lawa se ndzi bungile loko namundzi ndzi muzwile nyamutlha mu ndzi bulise zo fanisa a ndzi ku tsaka hi zona mani ndzi runguliseni na minawu ndzi tsaka hi zona gaza Nyembani ndza murungula kun'wehlelela a swi tsakisi mbilwini
1: mutana tata hi bongile hi ku navela lo yingiseti unene ku kuma kunene ka diviki kambe
8: Isoni.
1: 17 horas ni 41 minutos. Chai.
0: Ndile kini amukela mwingi city kene chilicheni. Mwingi city hakulosa.
9: Ndisi. Mamelodi.
0: Di swi lelo sona na ri nkoma. U lo so dia ini mo.
9: Wa ta ni Philip guna dim tanini kana ndengwini ku kwati kha kona to karata ku titila ni kombela ku dungula ni bela ku yini nyam thokweni dungula ku nyada celeste is the bela nya pula ndungula beto gonina ndungula nenzaya lana na ndungula. Kukukela gulini kano kawulabwa ante guna kanyamtuko na makulumani nino kwa gulini na kudungula ni chika nibela mamero sana Vicente Mawusi letende Vicente Mawusi mametereza Vicente Mawusi mamula orenda Vicente Mawusi vovose bema wose na mdungula amana kama nyikeni mule kwa tele lante bilini kama nyikeni chika ante kesheshai Nedungula Antonio Guni, Nedungula Yuna Guni, Rufina Guni, Beto Guni, Rosinha Guni, Nedungula Patate Bonifacio Makadi Campo Laka Nyango, Mentato Wana Kunikanda Kwanha La Campo Kanyango, Tato Lutera Manakadi Campo Kwanha Kanyango, Tato Maikanya Manaka Campo Laka Nyango, Patimo Prakale, Nyango, Nedungula Baba Pochikala Band, Tanini chisakene kawini yu ati lokal deda ni mwini awani zivako ni wani nyenya kukatichi kato mwani ingisa na mdungu ula chow chow
0: Mbungi ule mkoma umahilichu kwachu kujaka pongo za 30-43 minutos hii heleketama dungu la kavinki city kuni uwa mwana kuhifonde la kumina wa iha kulosa mwiki city mwiki city ya kulosa nisikari nishite
10: nishite Hello.
1: Inamu kera keno ingemban, mwengi se tukum fokane halosa di shit.
10: Di dumi de.
1: Di shit tata hibula ni mani?
10: Awu kanati. Ni amas, mboko, wamaranji, distrito di omuweni.
1: Tata amas, uko chani homuweni?
10: Kawuka kwati walunguti matanyana
1: siti wisa peo seya pala peo
10: haya pala
1: ngotona madungula maya kama ni tatamasi
11: ngotona madungula maya kama ni tatamasi
10: maya kansi kati wangu ni katamani wangu ni mwanana wangu wana niye wananyana niwa vizini watu wawa nipako Tchau.
1: Muito nada da Márcio, rico na velo em sete, o nene alguma com o nene Cadivic, vai dar um goleiro, você vai arranhar e vai ruim.
11: Vai
1: dar
11: um goleiro, você vai arranhar
10: e vai ruim. Bom guide.
1: Gilberto Buc.
0: 17:44 minutos. E ele quer dar uma dungula com o Engsete. Quando o Engsete vai com o Fucan, o Engsete vai com o Lóssimo. Quando o Engsete
10: vai com o Fucan,
0: Salman, you man, only high, don't let Shag.
10: I'm going to go on the Nanga Pananga corner room. Up I will, Johnny Kanunawa, Amorungu. Amurunguli nguva kubva yena murunguli nemkwawo lavanti tsaka ndava runguli ndisara ndinga tashaka amashaka kwawo ndava runguli chao chao
0: chao chao
1: Inayamu kela keno ingembani
0: Radio Msabiki, sijisha gasa kumeko ingembani Kuni mwingi siti akumfukani, akulosa mwingi siti
1: Mama nishtrela, uja ni kuku
12: No, nishiti
0: Ina disuete, wacha ni kuhuka.
12: Kwa hati.
0: Dungula wa tishaka.
12: Ni dungula vovo Ernesto ako inkadini. Ni vovo Felizmina. Vovo Banga, vovo Maria. Ni mamwa minaku mkumini. Mami Marta. Na wadungula vose. Ni vose vava wanisi waku. Na wadungule enu.
0: Bungila makaki kuhifonela, makuidu viko tila kumakateka, akuwa utimako fone unga simbilele kule yana masoni kwenye sala mitumwa radi msaweke misuri po zinzira gaza kumekuli nyambani
12: mtao na hibongi nitumani kwa atina alana
0: honga
1: mtao
0: ila kwa mwakila mwingi kwenye nyambani ikuwa la magazi ya hombe ikuwa nani ya kasi mwende isi kwa hino utagemeta kona
1: mamishtrela halosa
3: gipelile madalu
1: gipelile
3: Nzirungula mupiki Nzirungula ka ugrandi Nzirungula mwenava nyambani mweke mtira kustudi ya nyambani Nzirungula nunaomina paskola nuangwa magawani Niwa sukulu vami inaniva mwani kwala Niwa kama chinyubwake. Niwa kamba anzi vanga wale ukatini mwananga. Utira kunene kamwi naluku muusuka helau. Muyami kuma mingangu yangu nana muyanta. Chao chao.
1: Chao chao mami Strela hibongile.
3: Niwana naluya wala hayaka. Wala kamkumba Amer kumkumba nza murungula kwa shaka gamina
1: Ibongile
3: Bongile na Suzani
1: Ibongile hina hoki samba dungu la mama hina natu kuna vela uguma kunene kadi viki
3: Sandra Masangu kutiralo kunene Sandra Masangu
1: Ibongile mami Strela wengi seti unene
3: Bongile mwana
1: Chao chao
3: Tchau.
1: 17 horas e 48 minutos. Gaza, Kodja.
0: Por isso, não é muito que ele quer.
1: Esse é o meu que você quer. No campo da rua, rifone lá, corrina e a muquela. Mãe, você está com foca na louça de suíte?
13: Eu estou com a minha bomba. Eu
1: estou com a minha bomba. Eu estou com
13: Nzino ba rivala ba kwanza nga ba rivala nzila kwa zela la hanzi la kuri vakelo makweni wa mina muyocho Arungulu wangofu muyocho makweni wa mina lwe ye Sile hanzi kilisi rivakela ni nalu wako aiz ni wako uli Eha kanzi mavite kwa ya wola yu karata lao Hanzi matiwi ma karata mavite ya kona Ya hanzi ba rivakelo jali zini kela kunzu wa kumisiku nata nzwa hankenza nza marungula
1: Kutona hibongi le tata hii kuna velo ingi seti unene.
13: Mimi na unzo gonza nyamuka bunkele mkara hadulo. Mzo hako muza ama viti ya mina. Mungula kari jini. Hika litu kari jini. Mungula. Mungula na wami na duweye. Mungula ni ngofu. Mungula amina. Amina ani. Mungula ameli. Isatu wamina. Mungula kada ani. Zukulu wamina. Wokaba runguli umubazwa kwati bazwa mahungu ya mina.
1: Ngotana tata hibongi le wengi setu nene uguma kunene kadi viki.
13: Eyo.
1: Tchau tchau.
13: Tchau.
1: Gilberto Bug.
0: Cheche kuba kuni wengi setu kumfuka na kulosa ite.
14: Hello.
0: Hello wengi setu. Hilo sana ni mano imana odia ini.
14: Eh, amun kondisha lisi mbaba. Eh, shiri yin zila ka ume. Ah, nisha lisi mbaba. Pele san lipi u papa. Akun singe nyo kero zba. Zikwasi papa na mama ni. Wami lala inye mbani. Ahati mwina kwa seyo maputu gaza. Magaza ni ka cha incha. Yemina zibong.
0: Nana tuhi kwa ati mkwa madungu la tishaka?
14: Kufuwa ushe mseka wena na sandra la inye mbani la. Miwa tiriva kubwa kena trakuna wukwala. Teka enalwe bemu shirinzi kwa se na felu kwa seyo anzinga tasia enalwe kota pedro hei koshtodi maringule oh yebaka lwe angekula kuingurungula kurungula saona ayakututa hekomela wisika kurungula kanwe wile wana manimani kwa seku hikuileyo wa muswa mabatata friend regina jongo pini hei buke Mama Nestrela, nini nakuwa mpaskwala nguwa mkiawani. Ziteka makozi kazi, kuda Leopoldina Mauritius, zavani wakazavali hinku wavu. Louise asis mafela kama fiani hinkwao. Vana na vamina kuna na Bentu, Zeka, Tudinho, Augusto, Joana, Melita, Simoji, Rafitu, Rafaeli. Vonke vazikulu vamina, vamakadzi vamajose Simon Shirinzi, John Simon Shirinzi, vakata mwana vamina vokhe vakata mwana vakashirinzi vokhe ndavarungula vokona vakakumbani. Neri neshtu makwaku lakampande. Papo, zihula ulili chao.
0: The start singwende idoshi vidoti tipela kumagase hawa mechukana ma kwa gameta mulongo loko watu kambe hengalini mbimo ya kweni hamukela wa ink city 8 set 0050 3333 inombro ya tu kweni uya uhi fonera mwink city ya kulosa
1: nisikari is it
0: you see the mwink city
15: hey
0: you see the mwink city manu udiha ye dungula tishaka
15: wakota ni rinki waka kumbana hawa nyarimi lokal tati kadombani
0: Ina mkoma, se nkama waka mana dungula tishaka?
15: Hey, ni khatuwa kudungula tati kuhu, fiyanka nidiwa yako ni dungula ndisha kana kukumbani. Netura nyambani na dungula bilu nyambundeyi. Ni faandra wakona. Nidungula nasikati wangu ni wanana wangu. Nivose mashaka wani kwa kuna watukulu wangu vose na wadungula yaka katikata milo ya chiri. Hey, hapefanya na kukheo masi wanakia ni kama kona. Bueto, chao chao, mchumo mina nefitikisi vili nyambani migaza, chao.
0: Chao chao, the 3023 minutu. Dini mwingi siti, dawada keo, ngamu wa mkela kambe, kusu ngani mwingi siti, hawa kumbudisa 8 set 0050 3333, inomoro ya ya inga lula makasuku fula kuni uhe angula menuwa ya mwingi siti, akulo wasa misikari, nifidhi.
14: Aupeleni kampapu.
0: Aupeleni, aupeleni.
14: Ezo kwa nzino ula ula nzijata ama kani isi wafambilu kwa sishiri msineka hukuni kani hochiti nzima kwa na hina hanti.
0: Haa, lungula, lungula, lungula shiri nzima kama mbudo wako se kukuhi hala
14: hila. Zirungula, zirunguke, zirungula waka shiri nzima kwa havu papu. Zio zao kwa sishiri siti kula hamri ya kwa na yame na zaafona. Zirungula, zirungula.
0: Pwani ya shiri nza yalu ala. The 34 minutes. Hei, amukana mwana mwingi siti. Hakulosa mwingi siti.
16: Hei, na aupele ni papu.
0: Aupele ni papu.
16: Uwe nukuhu.
0: Kwa atila mbeo karaka, wanyama kazi humana awo, inabuango juu mbatenga.
16: Kazi humana awo, inabuango juu mbatenga. Haa, ina hati vusha papu.
0: Bonga, dungula kushaka.
16: Ala urengula la, nola kurengula mama wa mina olinda. La la murumbe. Na ndiba makon va mina hotele. Hotele. Esa bitu na kwamba. Bitu na kwamba. E na na terizinya. Na papa ya Antoni. Akama putu ndifamba kambi zari ngula tia ndanyane na nati Carlos nati Feliz neva makazami na voke wa ditu ngabonga chao
0: chao chao
16: yeah.
0: Sandra
1: Gilberto Buki, hini 17:55, mbima kwa higemeta ndimaya tuiwa ya udungula tia kahambini kuu ningela mahungu. Kasiku hina ningambi muva tumisani kulu utiva zamazi zato kutokira michini, hina mana mahungu kutumisani antena nasional. Ijilangu batita kwa kenu ingembani kutini nani Sandra Masangu ni Deraldo Miniti.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Nkari mwingiseto kuva hi ku fikisela nongolo kwa mahungu ya xifundzankulu Gaza hi ku navelela vusiku byinene.
2: Mahungu ya xifundzankulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mkisiti warenzeka wa hoyo kanangulo kwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, ikama jambu ya wauntlanu vindidush kama yokalembe 2026. Shenge Shavienzi ni ntumbuluku lomu xifundzankulu Gaza, shibuwa ntirisanu nwa mwabinzu vatiku la Afrika Zonga kwa utla kusiwa ntluvuku ka shengileshi. Batsamitiku kanchanchai lomu xifundzankulu Gaza, vakari va sola ati hanyi tivonekeke masiku la yo gamesa tikweni la Afrika Dzonga. Leti ni tin'wani nhlokomhaka mahungu ya nyamuntlha imatsandzawata wakasi ku landzela Amara Buduya aka michini mahungu mahlayiwa a Francisco Nsimbini nelikari ku navelo yingisiti linene. Mintirho ya vuchambalati ka xokwe i lava nseketelo hi timali ku va ku lunghisiwa switirho swo nekeke hi ku lani ka ndhambi. I mahungu mataku ni mutirhisanikulori Alfred Muyanga.
4: Ta vuchambalati ka xokwe li vilela ntsengo wa 340 milioni ya timitikali ya ku va mali leyi yi nga tirhisiwa hi nkarhinyana na mbi hi ku famba ka minkarhi a ku pfuxeta a rigadiyo leyi xalisiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona ni tindhambi tin'wana leti se ti hundzeke. Mali leyi yi vilelaka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ta vuchambalati hambi ku va ku ta pfaleteriwa a tindhawu leti mati ma phondleke na ma le karhi ma kongoma tindhawu ta ku hambanahambana hambi ku va na kona ku pfuxetiwa a misele leyi ikumekaku na inga koki mati la shule kaka akoda mahungu la matshelo wa Radio Mosambiki. Murengeli wa xiyenge lexi xiyimelaku tati dyondzo ta makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka xokwe Raul Chambali loko lekarhi ya vulavulaka wu kola Radio Mosambiki hi le ku hundza ka xiyenge lexi nakona ku vuleliwa a mali leswaku va yi nga ve yi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta ve ku pfuxetiwa ntsengo wa ntlhanu wa makume ya switirho swo karhi leswi swi pfumetaka ku va swi fambisa mati hambi ku va ku xaviwa a ntlhanu wa michini ku pfuxeti wa antlhanu wa michini leyi kumekaku na yi wonekile na yi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta pfuxetiwa a minkovoto Shambali ele ku fambeni ka nkarhi wo leha laha nakona ku nga vileleka leswaku va ku nga pfuxetiwa a switarata hambi ku va ku xaviwa a ntsengo wa 15 ya michini na yimbirhi eka yona ku nga ni a swikafadori ni yin'wanyana leyi yi tirhisiwaka ndzeni ka ku va yi levela a masimo. Marito ya Raul Shambara arangela ku xiyenge xa tati Johnson eta makungu ndzeni ka rigati yula ka xokwe loko likari ya vulavula hi leswi lavekaka ndzeni ka ku va ku ta pfuxetiwa hi to hetelela ta vuchambalati le ka xokwe ku ta fika swoswi xokwe a ni ntsengo wa 77,000 wa magitari eka wona ku nga karhi ku tirhisiwa ntsena 8,000 leswi hikwalaho ku va man'wani magitari va kumekaku ndzeni ka ku va mani a munyu kasi man'wani a mati a ma fiki leswi lavekaka ha kona leswi swi mahaku ku nga bindzuliwi hilaha ku lavekaka ha kona.
3: Alfred Muyanga a ya mahlweni ni mahungu ma vulaka swa ku koka xokwe ku karhi ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku tsema mpunga.
4: Xifundzha xa ka xokwe ku karhi ku yisiwa mahlweni ku va ku tsemiwa mpunga eka ntsengo wa gidi la magitari. Mpunga lowu u poneke eka tindhambi ta Janeiro ni Marsu eka ntsengo wa 5,000 wa magitari lawa a ma vekisiwile ku va ma byaliwa ka nguva leyi hi nga ka yona. Mahungu lawa ma byeliwa a Radio Mosambiki hi murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaku tati dyondzo ta makungu ndzeni ka ta vuchambalati ka xokwe loyi a swungeteke leswaku kusukela ka loko ku sungulela a ntirho wa ku va ku tsemiwa a mpunga hi n'hweti ya April ku ta fika swoswi se ku tsemiwile eka wuhlavi le pimiwaku hi ntsengo wa 5,300 wa magitari. Raul Shambali a le karhi ya vulavula ka wukolola Radio Mosambiki a swingata leswaku a mpunga lowu u karhi u buleliwa na ku le karhi ku tirhisa switirho swa muganga hambi ku va ku tirhisiwa nakona michini leyi poneke ka ndhambi na ku nyimeriwa ku va ku kumiwa a ntsengo wa 3,000 wa madonelad.
5: Decorre neste momento a ceifa deste arroz. Temos já ceifados 821 hectares. Portanto, uma produção controlada de 2,8 toneladas por hectare. Tivemos uma redução porque a cultura não teve o segmento que deveria ter tido.
4: Marito yamrengeli wa xenge lexi xi hanyelaka a ku lulamisa a makungu ndzeni ka ta vutxambalati ka xokwe Raul Chambale loko a ri karhi ya vulavula hikwala ka ntirho lowu nga karhi wu landziwa wa ku va ku tsemiwa mpunga ka ntsengo wa ku hundza gidi la magitari mpunga lowu u poneke ka tindhambi le ka xokwe ku ta fika sweswi ku pimiwa leswaku ku ta va ku luziwile a ntsengo wa 11 mili wa matonelada ya mpunga eka ntsengo wa 4 mili wa magitari lawa ma taleliweke hi tindhambi.
3: Xenge xa vuendzi lomu xifundzankulu Gazan xi boha ntirhisano ni van'wamabindzu va tiko la Afrika-Dzonga ku va ku tlakusiwa nhluvuko ni ntirhisano ka xenge lexi. Bonifacio Novela a sindzavutela mahungu lawa.
6: Van'wamabindzu va tiko la Afrika-Dzonga va tibohela ku va va ta tirhisana ni xifundzankulu Gaza ka ku va va ndhundhuzela ni ku hlohlotela swivatliwa ni mitirho hinkwayo ya vukambi ku va swi ta koteka ku tlakusiwa vukosi ni risima la ntumbuluko xifundzankulu Gaza. A ntirhisano lowu u ta va u yelana ni ku va ku tlhavukanyisiwa lava va endlaka eta vukambi ni vuvatli a ku va va tiva ku bindzula leswi va nga kotaka ku va va xavisa hi xihatla na swi ta va nyika ambuyelo eka vona. Swilo leswi swi nga ta kotaka ku va swi tlhokonyisa eku vavhakachi va ni ntandu wa ku pfuxela xifundzankulu Gaza. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntumbuluko ni vuvhakachi na endla nhlelo wa ku kumeka ka xifundzankulu Gaza eka bazara lelikulukumba la matiko li nga ve kona le a Durban masiku ndzhaku a tikweni la Afrika-Dzonga. Rosana Muataka xungetile swa makungu ya ku va ku tlhavukanyisiwa a lava landzaka eta ukambi hambi na vuvatli hi kambi lo rhanga makungu lawa ma ta landziwa a xifundza kumbe praya la Bilene. Murhangeli a tivisile leswaku eka makungu lawa ku ni a ku va ku hlohloteliwa a ku tiva eta ku huwelela a nga marketing mayelano ni ku tiviwa a titshombo hinkwato ti nga kona xifundza nkulu Gaza leswi swi nga hlengelaka a ku va ku ni ntalo wa vavhakachi va nga ta tsutsumelaka ku ta vona a mbirhi wukulukumba wa lwandle nga na wona mapraya hambi ni ku landza to ta vavhakachi eka maparki ya ku hambanahambana.
7: Possível, aqui temos contatos com algumas pessoas interessadas em nos apoiar na formação dos nossos artesãos, principalmente na componente de arte e artesanato. São pessoas que já tiveram algum contato com o distrito de Belém, principalmente a praia de Belém, e viram o nosso potencial em termos de arte e artesanato. Perceberam aqui, contudo, uma necessidade de formação e capacitação destes, de modo que este produto possa responder àquilo que é a procura do turista.
6: I marito ya murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa xiyenge xa ta ntumbuluko ni vuvhakachi Rosana Muataka na vulavula mihandzu leyi kumiweke hi xifundzankulu Gaza eka ku kumeka ka Feira Internacional ya le Durban lana a ku kumisiwa titshomba ta matiko ya ku hambanahambana.
3: Vatshamitiko lomu xifundzankulu Gaza va sola tihanyi ti vonekeke masiku lawa yo gamesa tikweni la Afrika-Dzonga. I mahungu mataku ni mutirhisanikulu ri Fernando Mkhatswa.
8: Vanyi tiko la dropeni la kancancha hi ntsindze wa xifundzankulu Gaza va vula leswaku a wu dzukisele ku dlawa ka vanhu ni ku hlongoliwa ka vona leswi vonekeke ka masiku ya ugamu tikweni la Afrika-Dzonga hi leswi nga karhi swi hoxela a moya wa ntwanano a nga wona wa masusu wa ku fungiwa ka nhlangano wa União Africana. Vanyikeli va hina va mahungu va komba a mhaka ya xenofobia a nga leyi i tlheliselaka ndzhaku a dyondzo ya vumunhu hambi ni ya wun'wana tiko hambi ni lirhandzu ku seketela wa likwerhu a nga swona swi nga karhi swi voneka tikweni la Afrika-Dzonga. Ntivikulu ya ta dyondzo Alfeu Nkuna a vula leswaku tintivi hi xiyimo xa la tikonkulu Afrika ti fanele ku va ti tihinta na ti li karhi ti kucetela ku pfuxeta a moya lowu u nga va masusu ya ku wumbiwa ka nhlangano wa matiko ya Afrika o wa leswo hi 25 ka Mayu wa lembe la 1963 nkuna avula leswaku amatiku ya la Afrika hilawa makalaka mangesena switwa amirini hi ku yantswa leswi anga ntikelo wa xipfumelelwana xa ku fungiwa ka Union Africana anga ku katsana ka matiku ka xenge xa ta ukosi ni nhluvuku axikarhi ka wona ematshan'wini lawo ku karhi ku voneka a xivhukambundzwani ni nyimpi ya vaka xin'wana xikarhi ka matiku.
9: Kuva hi kulungela siku leli hi le twisa swaku I siku la Afrika hi kunene hikuva hina hi patsana loko hi patsanile ntanghu hi ta vona leswaku anala a tata hi kwihi hikuva a lava va America va Europa va hali lava tiku la hina leli leswaku va hi nyikile nkhululeko va hi nyikile ka maphepha kambe loko hi swi vona leswi ma hisaka swo va tlhela va ta va ta hi fuma hikuva loko va teka titshomba ta hina va teka mauru va teka magaji va teka magezi va teka swa ku ta leswi hina hi bindzula ka loko ntanghu a hi se ti tola leswa ku hini leswi vulaka swa ku independence economic leyi nga leswi a swi ta hi pfuna ku va hi hluvukisa a tiko la hina hi ni xitarato xi sukelaka a Joni xiza xa fika a Tunisia kumbe a Argelia kumbe a Ethiopia na xi xa ku lumba Africa hi leyi hi nga xiyaka hina hi va African ntanghu leyi ni xi vona ku mina hikuva hi vumbana hi tlhela hi patsana kota va African leswaku hi hluvukisa a tiko la hina la Africa.
8: Kasi tlhelo lakwe Philip Manjane xirho xa nhlangano wa ku kala u nga lumbi ximfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a vula leswaku ndzhaku ka ku dlawa ka lava va nga funga a nhlangano wa ntwanano wa Afrika namuntlha ka kiyela a vanhu va nga ni a moya wa vumbilu ni vumunhu.
10: Susi a maonelo ya mina leswaku a hi na tinhenha ku fana na va Kwame Nkrumah, va Patrice Lumumba, va Kennedy Kaunda, va Sekou Touré, va John Kenyatta, va Nyerere, va Samora, va Mongane, va Amilcar Cabral, lava va Agostinho Neto, lava va nga ni lirhandzo ni upimisi la Afrika. Swoswi hina va Afrikano a hi hlweli ku ganyiwa hi va vanyatimali. Ntanghu a siku leli ku lava ku lila ku hina hi ti cuwuka hi phakati kumu va Afrikano. Leswiya swi maheka ku Joni leswiya swa ku va South African va hlongola vanyu kuloni va lomu Afrika. Swi endliwa maonelo ya mina hi ku a ku na a wu tlhari la ku tiva ku a hina va Musambikano next concreto hi hlupheke njhani parakuze a Afrika du Sul ku hela a apartheid.
8: A hi le karhi hi twa a marito ya vahanyitiku lava buleke na Radio Musambiki ka ncayincayi mayelano ni ku ndlula ka 50 ya malembe ni malembe manharhu ya ku fungiwa ka nhlangano wa matiko ya Afrika namuntlha Union Africana matlangeliwaka muvhulu lweyi.
3: Xenge xa vuyendzi ni ntumbuluko lomu xifundzankulu Gaza xi boha ntirhisano ni van'wamabindzu wa tiko la Afrika-Dzonga kuva ku tlakusiwa a nhluku ka xiyenge lexi. Vatshamitiko ka ncayincayi lomu xifundzankulu Gaza va karhi va sola tihanyi ti fanekeke masiku lawa yo gamesa tikweni la Afrika-Dzonga. Leti ni tin'wani a ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ma lemisiweke matlhelo ma hlayiwa a Francis Kunsimbi na Marabuduya a veka michini hi ku navela magamu ka vhiki ka ku tale mathomo lipelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Mingi se toko ranzaka ya kufikiseli nongonoko wa mahungu iye misoro provinciali ya Gaz ili mawako loko mahungu mafikile hiti ndlela tinene tawa ingi seti na 19 tlatekela 14 minutu kungarikale mingi se toko ranzaka hitaba ikongoma antena nasionali leswi nsimbi ya 19 na 30 minutes kuva hita kufikisela mahungu ya vusiku bya namuntlha hi vulavula hi wa vuntlhanu 22 ka mayo ka 2026 kambe na nga sina kufikisela nongonoko wa mahungu tata ni swi tivisa swi ndzhaku ta va matimu ya siku.
11: Espaço comercial. Caro comerciante, produtor agropecuário, quer ampliar o seu negócio?
12: Aqui está a oportunidade.
11: Publicite o seu negócio na Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, e na sua rede de emissoras repetidoras instaladas em quase todos os distritos.
12: É só contactar os serviços comerciais do emissor atrás da Escola Secundária Joaquim Chissano, no bairro 11, durante as horas normais do expediente, mas também pode contactar os serviços através dos números de telefones 87056-7574 ou 86-5394-018.
11: Os preços são bastante promocionais. Venha ver de perto. Arranque uma publicidade do seu negócio na RM. Não vai se arrepender.
12: Mais uma coisa. Que vantagens traz essa publicidade?
11: Ah, muitas vantagens. A publicidade na Rádio Moçambique permite ao empreendedor aumentar a sua rede de contactos comerciais e, por essa via, ampliar o número de clientes em diversas partes da província, mas também permite aos clientes saberem a localização do seu negócio e seus produtos comerciais.
12: Ah, já percebi. Aliás, costumo ouvir alguma publicidade na rádio.
11: Muitos empreendedores fazem publicidade e, porque resulta, voltam sempre.
12: Não te recordas desta publicidade?
13: Capulanas, mandate.
14: A loja que tem todo tipo de capulanas na cidade de Xai-Xai.
11: Sim, sim, passou muito aqui na Rádio Moçambique.
12: O próprio Capulanas Mangate fala-nos das vantagens da publicidade do negócio.
15: A aconselhar aos empresários para criarem meio de publicidade.
11: Caro comerciante, produtor agropecuário, não leve mais tempo. Vem cá à Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, e publicite o seu negócio a preços promocionais, como fazem os clientes da publicidade a seguir.
16: Semeie sem transpirar com lavoura.
17: Use Roundup antes de semear.
16: Roundup é herbicida original, à base de glifosato, sistêmico, não seletivo, com pouco ou nenhuma atividade no solo, usado para a limpeza dos campos.
11: Rádio Moçambique, sempre projetando o futuro de Moçambique.
18: Moranzio, aconteceu?
19: Mani?
18: Ainda está aqui, mas não ainda.
19: Ah, certo. Gui, papa, instalava.
18: Mwana wa ina njia dini?
19: Anga jitu kwazi kuvena anga. Mpi msali usha kwa nzezezi.
18: Aini, a zezezi?
19: Ya, nakona azela.
18: Pele lejo shini mangu.
19: Unga tulisi mpimu. Kuhu.
18: Anzi tulisi mpimu. Lejo kumisa shaku zezezi.
19: Nga njima, kukela kati.

Mwingisetu wa radio Msambiki emisora provincial ya Gaza kulosa itlala yiko yozela ka nongonoko wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri lowu namuntlha yi ntsimantsima yi nga ta vonaka ku landziwa ka mintlangu ya quinta jornada ya Musambola 2026 ni ku kumeka ka swimambani subjacente aka mapalisani lawa ma nga karhi ma landziwa na ku cukiwa a mundial wa Qatar 2026 uloka na mbulavuli Fernando Mukhacho kasi Joaquin Zungene a kumeka ka ta minchini hi ku navelela a vuyingiseti linene.

vakusha katsa lava lumanga rima vamwani vagwala va hlakulela nghena u tshovela u yiva ey va ta ku haya ka vutomi ka mabaqatindlela swa wena leswi nga rima wa twa

ka 20 uma horas kotiyela meneti yin'we akuyaka 20 duas horas mitiru ya dzongeni katiku hisimama akukuhengeletela leti nga tiboha ku ta komba wela ka siku ligiga nyamuntlha 20 duas horas ya tikweni ga Mosambiki seta wa chigifamba hetindlela leti tinene.

hi zona hi tshamisela ku lebyo loko hi ta sema mani tinsimu ni mabulu hi chaya tinsimu ta vachayi va lomu maprovhinsiya ya Inyambani tshamela leyo ku mungana muyingisi ti tshama na hina hileswaku nga ta tilaya.

0: wazwalisimu ya Dominga jina Belita lukuwa ku Ohawa akachikhatile chihitaramba Alberto Langa ni longoloko wa mafambela lumzitaratweni lezo aka maputsu hitawuya kungakala.
1: Mafambela switaratwini.
2: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
3: Hoyo hoyo. Inongono kunwani wa mafambela manene switaratwini. Wo kongoma ku kuva hi pumba timhangu lomu ka switarato swa hina. Inongono ko hunga mavokweni ya Alberto Langa lwa kombisaka. Namuntlha lava ku vulavula hi riqingho hi 31 a vulavulaka hi ku fambisa mimovha na hi phuzile leswi swi potswisanaka kumbe hambi wena u fambaka hi minenge na u potswile kumbe ku dakwa. Nakona hi lava ku tiva leswaku i byala liya lisiwaka kumbe swi khumbani timbangi tin'wani ta ku hambanahambana. A ku va hi nga teki nkarhi a hi siyeleni nkama murhamba wa hina Rodriguez Chavani wa Departamento de Polícia de Trânsito e ximo xa xifundzankulo Maputo a kuva hi nyika nhlamuselo ni entelelo wa artigo leti
4: artigo leti bya alcohol i artigo bya byikulu hi ntambu byi sukela ka maprincipio gerais i nga a nawu lowukulu wa timhaka ta ku secha a alcohol a switaratwini byi sukela ka artigo 80 artigo 80 a xa ku sungula lexi a hlaka xona i xa ku qualquer munhu a nga xitaratwini pode a sechiwa a alcohol a mizinha qualquer munhu então a mwingiseti pode avisa ku epa como qualquer munhu porque tiva swa ku va secha mufambisi wa mimovha ina ku sechiwa mufambisi wa mimovha kambe hambi wena u fambaka hi minenge pod u sechiwa a alcohol loko u va interveniente ka accident loko na wena u contribuile loko na wena u nghenile ka nghozi ya movha porque loko u famba hi minenge pod u biwa hi movha então loko u biwa hi movha a mufambisi wa movha think a kambiwa swa ku mvanwile kumbe a nga nwanga na wena u fambaka hi minenge think u sechiwa anwili kumbanga nwanga podi wancha kufufutisiwa abalau okombi podi uegeti wa spiritana wa susuwa ngati prepumpuli wangati sako anwili entao ikanela istupe fasienti jo substancias consideradas psikotropikas ikanela itimbangi kumbi kwalikeri nchumu lesi shenjaga sako muno avane alterasao andondwini ya podi seru kumbi ikinina kumbi impupu kumbi imbangi ikudza kumbi ija sanwencha kuti tlava qualquer nchumu lexi xikuchincha ka ngondo yako então article de canela é só então pode mufambi swa mova asechiwa leso asi nkomu mufambi omunhu wa ku famba minenge pode asechiwa loko eva akumeka na ngeni ka ngozi ka accident via sound
3: shinge loko wo fambisa mova wena ukuma munhu a dakwele mu ba hi mova swa endla swa ku munhu luya a hakela hi madanu lawa ya ku biwa ka yena hi mova hi mhaka ku a dakwele
4: a loko u va ni accident loko u va ni nghozi então ku biya aperito i munhu loyi ataka tiva swivangelo a nghozi leyi yi humeleli hi swini swivangelo swa nghozi leyi naswona entao ku biya perito a tata hamba analyse a tata dyondza lani ku nga va ni nghozi a accident lebyiyani a dyondza ni timhaka leti ti nga enceka paratiza byi humelela accident lebyiya entao kama ku hambiwa a proceso loko ku hambiwa proceso a loko a nandzu i lwa mufambisi wa movha amnandzu amfamisa mova wakhatisiwa loko anandzu ili wa munhu loyi a famba minenge nayene a wakhatisiwa porque hi yene a nga vanga nghozi kambe na wena mufambisi wa mova u ni obrigação porque wene mufambisi wa mova non pode u tsutsuma hambi u famba ha hombe loko u nga khosiburi ku travhela mova wa ku pura u vhetela nghozi enta a nawu wa ku pfunira swaku a wu fambe ku tsutsuma porque a ku tsutsuma ku na kambibyi ku ni ku va u famba ka zona for example inga sa senda wonu famba hi standa o hi sen lana u pimiwa hi muchini mashikuni kuva u ti fambela hombe kumbe wo famba wo humula kumbe wo bula kumbe u famba ha hombe kumela xizathu friend nga kosikile u travara wa puniriwa porque ana uli thank you loko famba sa mova u kosikira ku travara mova na unga gunyanga nchumu friend kwako. Então, wene na wene une responsabilidade, porque una obrigação, une fanela ku travara mova na unga gunyanga nchumu. Ni yelo famba minenge kumbe emaka ku potsa kumbe emaka leswanga na swona hlokweni anga prestara nga atenção angena de qualquer maneira na yena awakatisiwa majileso kusungula thank you alano kungava na sidini kufamba aperito munhu lwe ativaka ngofu yentelelo ati makata masidini pra uka aku fona so aku yenchi makamu ni makale sini le sini le sini
3: se loko ka va famisi va mova a tshuka hi va vona loko hi famba lomu xitaratweni a tshuka hi mu vona mufambisi wa mova va lava ku mu kamba a byala a ya hala ku famba a wu kambewa byala ku endleka yini hi munhu loyi
4: a mufambisi wa mova loko a ya hala ku kambewa byala byalano swi suka ka contravenção porque a ku va u nga landzi nawu wa conduct da strada i contravenção infração u puniriwa hi multa u puniriwa hi multa kumbe u puniriwa ku va u tshama masiku kumbe i lembe kumbe tin'hweti tingani no nga fambisi movha bya loko a yala a ku kambiwa byala lanu bya swi suka ka infração swi ya ka desobediência i nga crime bya lanu tenke u khatisiwa hi desobediência loko a mufambisi wa movha a yala a ku fufutisiwa kumbe loko a yala ku susiwa ngati bratakama a swimbenyana eke a mufambisi wa movha tanto qualquer munhu a kambetiwaka loko a resultado a nhlamulo leyi nga huma ka test leziya yi nga mu kholwisa ku nada mina ni ani hi mini lwi a ni nwanga swa ku zidla swi ku ta u a nga tini a swi kona nsila leyi ya ku ta pode a kombela ku va a hambiwa a texizimbenyana pode va mu fufutisa kambe o loko a swi jula pode a ku nada mina ni prefera ku va hi ya xipiritana ni ya susiwa ngati porque a muchini lomu tisaka ni wu dumbi então a hi fambeni xipiritana ma ni susa ngati a nawu wa mu pfumelela leswo kambe a ma dispesa hinkwawo lawa hi yena nga pra hakelaka loko va tlhasa xipiritana va ku pura ku susa ngati i mali ya tanto kumbe hinkwaswo leswi swi julekaka dislocasan ma dispesa hinkwawo hi yena i nga responsable wa swona i nga pura hakelaka ni loko a tlhasa xipiritana a mutizi lweyi wa xipiritana henhla medico kumbe infirmeiro o teke ni ku tisawudi a yala a ku mu susisa ngati a yala a ku mu kamba munhu lweyi a medico lweyi infirmeiro lweyi a mutizi wa xipiritana lexi a nawu wa mu khatisa porque a nawuli wene u tisaka xipiritana thank u hamba hinkwaswo leswi swi nga mahlweni kwakho hinkwaswo leswi u taka kota swone pura ku wo hamba test a munhu lwela loko u yala u nga na justifikasa u ndzhaku twala a pod u tasa u jimenisiku a balweyi hi dyondzi xikan'we kumbe loyi i vhizinyiwanga u yala
3: ninge
4: muhambi
3: na
4: mu tiva epa ni dya ku mu vhikelela munghani wanga a nawu wa ku khatisa wena imeti ku manyana u yalaka kambe loko ku nga na ma-conditions leswi i swimbenyana hi hlaya loko u yala leswaku swa koteka majoni ho yala a nawu wa mu khatisa mediku lweyi laha swi lava swaku a nawu u khatisa lweyi a yalaka ku hambisiwa test kumbe i mufambisi wa movha kumbe a famba hi minenge i futhi u khatisa lweyi wa mediku a yalaka a ku hamba a ma ezami ya ku susa ngati a munhu luyana a tekiwaka hi maphorisa pura ya hamba a ezami lebyo
3: namuntlha swi enelile hi ta va kona ka nongonoko wu ta
1: tiva ta mafambela switaratwini
2: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko
0: hi zeli longoloko wa mafambela ya lomu switaratwini na Alberto Langa hi ku mahala wa ku mungana muyingiseti hi tala hi ku tsaka hi loko mitirho ya switichi swinharhu ya ha ku chikelela hi tindlela tinene aka xitiko lexi xa Dzongeni siku ganyamuntlha hi 23:30 alakanya leswaku u ta kuma mahungu kusukela ntsindza ka mapotsu ku nga Ultimo Journal.

0: now.
1: Ta ikuma hakunene vhiya ya ku xavela vatswali kunene a le tsaku tsena bya lisima ku ve u komba swa ku hakunene u na vona vatswali ku ve va xikuvala va kuma ku ve va kombela chukela kombela a munyu va swi tiva swa ku va ta vulana na mani leswaku a ku ve ku ve vatswali swikhati swi nyingi a swi tlhamuseli ku ve va kuma swontle kambe lava va nga vana va swi tiva ku a wu hlayisi ka vana kutani ku kuma timolo leswaku swa koteka kuma mani wo karhi dani wo karhi a hlayisa 10 ka vana kambe 10 ka vana va nga swi koti ku hlayisa mun'we ntsena leswo bya xikuvalisa hi ta ve na hi nga se rilela ku ya ka gaza ya ka maputsi hi kongoma kutsongwani ya ximoyo dropin hi ya rhamba jaleg gibson musense makolokoto africa ndambara lini kutani ku alisimuleli li kumaka disk leyi nga ki rhamba ku a nga vita ndambara linda a wu cincileki yimbeni na tlawalo va nge makorokoto africa toda vana va funde.

wajontshatshatelwa usiku nihengasixhikela sei tasimamehe kupanga la tamutanze mwingisethi tindlela ta ku hambanambana atindlela ta ku hambanambana ta ku change kunene la halakanyisaku leswaku loko u pfuna mun'wani u fanele ku ve u swi tiva swa ku lunghisa a wu mundzuku gakwe kambe leswo swi nga hundzuki swi ve xigelo xa ku ku va kwela u kumeka kona u bula hi swona a hi na ku wulawula kotara de mosambique Mr. Chiketlin ga Felix Jackson hi vona va nga wula a mhaka leyi.

khenga kukhwatseleki kutani u tlhari ku khwatseleki ka ku ve mufundhisi a humele moyeni swikhati swinyingi hina vanhu vaswa hi nga ka hi nga swi tivi kambe loko va yi kona lava kalana lavaya va swi kota ku hlola va ku leswi a swa hi swa ku kholwa Thomas Chauke a li kokwana wa munghana nga ku byele xihundla kambe loko a li wa wena swinyingi u nga fanele ku u swi tiva kambe wena u hayi ku na kokwana londzola loko ve u gondza tinyingi u bula naye u londzola u hlola a ku na u ta ve u kula na u tlharihile kambe va kona lava nga na vakokwana va kala ku va nga va nyika.

loko kokwananga humulange andzinga takarateke zvamuti kunzi watave nechihlowu laha ndzinga ta vutisa kona zvinoti leswi kumeka ku zvichikarato kasi ku gin'we ni gin'wani kula Thomas Chauke ka Change League xikarhi lexi nga le ka mainot ni 40 iyo minuti sana na sangu vana lava kalaka va nga yingisi vana lava va lawulaka ku tontle tindlela ta ku ve va gondzisiwa kambe leswi va mahaku a hi swona swi fambelanaka ni ku rhandza ka vabyali lohi Young P Stephen Sambo kata mapas Young P ka kauchaine sana na sangu lidodola gitambatuni ibayro livange hinya posa kwala mudorobeni.

0: Prajaka wa Radio Mozambique ni hlamula kusukela Tseni ashikani kisu shama kuplani shifunza shanjongwe nikolo mshifunza nkulu Gaza mailanu kubaka ibula kandukuru kulongo shundla shama darla ya vusiku nina mrabu wawai nalana lweke muyanzale atavula vitu niku entiro mundo au lanzaku ya lasela lipelili
1: opelili mina David di Fernando Mabot.
0: Mabot, intero muno lo lanza.
1: Mina ni mshavis. Wala makuplana.
0: Kantero lo lanza kuwa bara kusunguni kalu kumbe lembe mo.
1: Ya nsunguni kalu.
0: Unbale manga kina ulanza.
1: Ni 23 jan.
0: Ka 23 jan le inkwayo inshini swihlangana kana swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swizathu kambe kantero wa wena.
1: Ben, nzeni kantero ngwe swingedlu unga khangana swikarhato. Ne le ntiro manje komu ngandiri wa mina andi nthangana so swikarhato na zamandlela yaku ni kota swikotaka ndzandza swisitandzaka
0: I kusikala ka malembe lawa ya ndzhaku a wu tana wu tirha ni usiku kumbe u tolovela ku handle u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni usiku mara sweswi hi nga ni yo magezi a kota ku iftirandi ni usiku manje hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mercado
0: mi tolovela ku huma ka mama
1: A mid-semana hi tolovela ku huma 21 mahora se a fin de semana hi tolovela ku huma ma 23
0: kambe hi sweswi swikarhato mi hlanganaka na swona siku ni siku
1: ya swikarhato hi hlangana na swona siku rin'wana rin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarhato a hi hlangana swikarhato hikuva ka hi ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va lukola va pimisaka ku va yimayela swa ku biha va chava ku vona andzawulo wa maphorisa
0: kambe mayelano ni vanhu lava va yamukelaku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana handle u pfala
1: naa swi nyingi ku ni nga nika ni pfala hi kumaka munhu njeswi ni vaka no ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ku fambisana ni nkamba loyi nga bula
0: hi vona na leswaku va ku ni bilari hi vulavula hi lexaku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama ku pfala
1: na u nkama ku pfala ni a hi tluli limiti leyi nga bula ni vamakwavo hambiloko va ku va ha swi na loku tlanga hi feni le hi tsemerise mhaka ya nkama
0: van'wani van'wanyana va tshuka va chava ku tirha ni vusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava ta ku na va ni ku va pfulela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunguko ka ntirho wa wena
1: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem
0: va ku nyika ndyangu kambe ku ni lava va suka ku va nga tirhi hi ku vona va ku vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiki u ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana ni leswi malaka min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni vusiku
1: a ku tirha ni vusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku ka malowa makwavo va ekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumaka ngezi swa ni vantage makambu vamanyingi vanhu se va ekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhongwa nga kona ku nga le rhandzi la tsakisa nomaxi loko ya kela ni swi na michumu yi ekelile
0: hi vona lana wa tshuka u phendzula ku u ta gweva kumbe mati hi nkarhi lowu pfulaka wona
1: mapawu ma tihinka mali hi mpfulaka ya yona
0: kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mintirho lowu landzaka yona yi nga ku endlaka ku phindzula kumbe ku noku ya masin'wini a vona hi kona lomu ku ni tindhawu tin'wani tirimiwaka van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mintirho
1: mina ni na ya masin'wini ni na olariya a olariya i sertoki loko la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni mumo wa ha kusikile wa pfuka ku lomu ka ma 4 hours u ya zama leswi u kotaka swoka nkarhi ora loko u hisa swa costa ku cisa
0: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela
1: ya matirhelo hi laha ya maolariya lama tikaka ntanga purike nje hi mina ni na tirha xiport hinkwaswo swi no hakela se swi tshuka swi endla ngezi a ntshovelo ku a humi swona
0: swona u lana a barakeni o karhi o xavisa kambe u phendzula u ya wolariya. Ku ni ntirho wun'we wu endlaka siku rin'wana rin'wanyana leswaku wa fika u lava madaka lama tirhisaka tanihi semende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe mu endla ku hinkwaswo siku ra nini?
1: A ku ni siku la ku u landza madaka le valeni ni masiku ya ku a hi vhezi njhe hi mina ni nga ni mitirho ya seni ya seniya ni mali swa ku ku ni vafana se va baketelaka siku ni nkama ku se ni famba laha tihunyi loko ni famba ni lava tihunyi ni hi kona hi noche ni kwalaa madaka ni lava movha ku khemela madaka malisinya majin masiku ya ku leha vo baka vafana maolari ankoveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu va ngani?
1: Na va bixikatiri sempre baza nini malinyana ni va vita ni tiva vama ntirho ni nga va rhuma vo hangala se ni sani tivona ya swi swi kota.
0: Ka ntirho lowu taka na wu endla u i swini swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela ya ko?
1: Epa ni nga vula swa ku nakona ni akili a swa ko a yinji ni swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhawukanyisa.
0: Kambe ku ni lava hingisaka va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswi na va lava ku va byela swona?
1: Ya na tshemba swa ku va vanyiki njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama hi ku pfuka u tshama ndlela hi leti u kula kona kasi njhe hi mina asini merikadiseni a negosi a nga ko nga swi swa ku ya karhata se na ku na mvumeto hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeto hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi tsukula
0: swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swi engetela ka nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni ku u fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi ri kona ni nga phazama ni ta kombela rivalelo
0: i swona i khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bula mayelano ni xitimatimatirhelo ya hofu siku nyamuntlha yi buleke kusukela xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomo xifundzankulukasa nakona ku lowu bindzuleke ni kombisa wa mina roxtino botela

kama uone kwa vanhu na vurza mazama kwa ku rendzeveta murunza mangisete leswaku kulava tindlela leti tikumeka kuna tikarata kambe le chikala kinga la yele ka uchenjile ga njili na mavi vale mukhomeni mubwaxa matihlo ta tshika ku yiva hi chikwana ku tshama na mubula na hi loko swi kombe ku ve mu va rhumela ka vukarhi lava kotaka ku ve va swi tiva ku laya kasi hakunani wa cica a mabela wena wa ha ti lunghisela ku teka kula swaku a wa ku kala ku tirha a wu mulavi a makokakumba a madayanyoka a wu mulavi kambe lava va swi ringisileku va za ku bayisa ka swona ku ve va hi tlhelweni ka loyi a kalaka a nga swi koti ku tirha hanya hi mafoleya hlaza wula timbangi mafoleya ya hlaza nakona swikhati swinyingi hi tlela ni mabota sati loyi hanya ku kombela kambe a hi cukala ku tsakisa ka swontlhi leswi leswaku swikhati swinyingi a tshika ni xikola na kwini kumi nuna kambe nuna loyi a komba bya hava kambe tsalisima loko kumana swikhwatsi leswi a ku na kuku kutani valungu va le nokaitati wa tlhela wa tigondzela u hlayisa vana va wena laha vuyelo a wu laha ku leswaku i navela ku tlhelela kaya legi change ka lamgalumu ka malembe ya 1995 loyi i sat mun'we wa vasati vambirhi va Peter Tinet alakanya ku iwa hina vuyelo na Asha.

Na hetiselito lohkula vuyelwa muwa vasati vambirhi va Petertinet mun'wana kuwa hi Shamila lava kunene va nga hi xipandzi kambe xata waku wa wuchaya halakanya ku Petertinet loyi i wa hi n'wana Emmatinet na yena muchayi kuloni. Kambe mhaka leyi ya ku ve ku pfumaleka ku tirha kutani ku vavanuna va karhi va nga swi koti ku tirha a swi vuli ku hi vona ntsena va kona va ka mamani kambe vanhunyana lava va danisaka vatswari hikwalaho ka ku ka va nga swi koti ku tirha hi le ka umahora ni 23 minuti xi tshimbisile ku swi ta ku uma ni 30 ku ta ve longoloko wa ta magela manene lama lavaka ku ve kunani mabikiwa magela manene lama lavaka ku ve ku lunghisela hi ku tiva ku swi mayisiwa ku yini wa tshika u teka sikela ni munyu u chelomu ka salada ka leswo swi ta komba ku a wu sibuvha ku ve u tiva ku tirha kambe a ku buvha loko swikhati swi nyinga hi tanga ku kala ku swi lava ku gondza ku laha kutani ku tsandza vatswali leswi swi vuliwaku laha hi titi xava loko a ta ku xikandzarinya

kota matimo ola ku anga kona byala kumoya anga tshovele abubotsa zwonthi leswi izmaha ku amandzoko kona switavini tshovela kota kula ka titi shishava ale zakarata zwina amandzi kwa siku hele zwaku zwonthi leswi zwimaha ku nyamuhla u zwitandza ku mahala ka vatswale alakanya ku mandzi kwa siku kuzilawa ta kombela vana va wena ku va ku mahela u nga vanga swikoti kutani ku va ku chepeta hambi ku ve kunene hi tindlela ta ku hambanahambana u swi kota ku ve u swi hakela hikwalaho matimu manyingi ma vulaka kutani ku matimu ma vulaka leswaku u nga mahe mun'wana leswi ku nga navele ku ve va ku mahela mandziku le ka mora ni 29 minuti ndzeni ka xikhatana ta va ku chiketisela alongoloko wa ta magela manene

madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Mwingiseti wa kuzhandzeka hoyo hoyo. Hina wene ni kusikudza na munhla tani xihena loko ku tlasa wa vubidzi ni kupinda hi wa vumune kunongoloko wa madela ni vutomi byinene kuva hi ku buyisela yin'wana nhloko mhaka leyi hi kolaka yone hi nga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vuton'wini byaku ka leti yelanaka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene. Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni nhlazi ya ta madela manene leyi hi nga ni ku dumbaka leswaku wa hi dzimuka hikusa hi vi na hine ku min'wana minongoloko. Hi khanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka zwikola xifundzankulu Maputo. Namuntlha ana hine ku va hi bula hi leti yelanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensao. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto ma kazhataka a vakulu va vanhu ni ku va ma kazhata a vanhu lava va nga ni mizwi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makumi kutani hi kolaka leswo hi fanekelaka hinkwexu ku va hi yingela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine.
1: Na u xindi na khensa loko muni rambili nyamuntlha a ku va hi ta bula xin'we hikolaka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsan'wu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshinxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhloko mhaka leyi. A mavabyi ya tensao hi lawa ma kazhataka vanhu tani hi la hi hlayeka kunene swaku na kuni ni a maencela ya ku kazhi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi dyula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao a nga va wa.
1: Ila ni tiva ku hi kona a mavabyi lawa ya tensao hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku a muzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kalaka yi nga leyinene yi endlaku leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge ma-complications lama endlaku leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Hikolawo ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tensao kumbe mabaxara o leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalala ka mutimbo wa hina. A nchumu lexikulu lexi endlaka leswaku a matensao ya hina ma khwela kola ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va ni i chukela kumbe van'wani va phuza madala kumbe va phuza amasumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaku leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga makuma o ni nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku wa muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta xifresh kasi lawa nga ya ku hi ma kuma na mali fresh ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi li na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nga na misinya kaya hi nga ma kuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisaku yantswa hi nga vulavula tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhirita malegumi xilani hi kumaku ma special verde hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga a feijão se ni ka tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vita ra ku ga a makarni vermelha.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi tsema nyama leyi dyiwaka karni vermelha ku fana ni nyama ya homu.
1: A makarni vermelha ya tiva hileswaku ma ni a ma kundzawula kumbe ma substansa kumbe minchumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu Senda kulishaku amzimbo wa hina ungave khadi asivuli swa ku nyama yangu ya humu ya vabisana kambe loko hi ga hi ku izajerara durante karo wa uyingi swa endla leswaku amzimbo wa hina u fika lani ka ku unga tiri khadi hikola ka ku tala ka masubstance lawa ma nga makuma ku lani ka nyama leyo every si khutaziwa ku ta ku gama ka ri vermela porque eu vou na lá uma gente nessa com zimba o funciona a fase.
0: Isso que a gente lá nessa com a mano lhe anga nitenção. Afanekela kuva anga de ampunga, anga de majumana, anga de makoko. Isso é ne kumba isso é.
1: Oh, isso é ne gusaya tipo ampunga. Uau, já cambo com ampunga o específico lo. A panela o cujo na lista de ilo a integrar engalica com longa e ele com uma longa mas bazar no estudo vai ser saco ou com uma pungalo específico para vanulava vangani amava julgar matestão lo vangue maruj integral ele com o pundi willy ama a angau lá mas distância lá o mãe calculou saco loco o amun animava guatestão a galia ainda lhe saco testão lá ena lukhela anga gampunga lo anga cinca kumbe masa kumbe galeswi nwanyana vange ima aveya swa masereyali swa ugwala masin'wini hi swona leswi khutazaka swona leswaku munhu aka a seni ka timanga ni makhokho ya tiva eka n'wi swaku a timanga kumbe makhokho naswona u swivuliwa leswi swa ku swi ni a magurdura enda normalmente loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi hi serendi ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikolaho loko u tata timanga u tlhe u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurudura lawa ya ku kala ma nga li maneni ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntawu ndawu hi swo leswaku hi khutaziwaka leswaku o di yi gasa timanga kambe yi fanela ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendyama leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudura lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene
0: mayelano ni kafe hambi hi cane hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ntensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelano na swona
1: hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapreto leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahati va ka makamba ya cana lawa ku ni ma substance lava va nge makafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku ambilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikola ka timhaka leto a fanele ku phuza a maxavherdi lawa ya ku chela mapulanta kodwa chela jambalakati kodwa peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swa ku tisawu la yena libasara kumbe li kumeka lile khwati a makafiye ni maxabrido ama kosengadi
0: leswi ku tsimbisiwaka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonelo ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya hambilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri
1: mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara de acordo ka kondisawu la mun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matensawu va khutaziwa a ku va hamba maendlesisi physical a le ka ku va landza madiyeta yi nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante ni swibidiya o loko li chona u talanga nkama lowu nga ta wona swaku hi wihi lowu u n'wi darhelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimula ra muzimba wa yena leswaku u funcionala khwazi swi nga endla loko a hamba ka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu hikusa yi ta ve yi khambela ku sungula kambe a khutaziwa leswaku ikutongo kutongo kada dianga tavya hamba manje sisi lawa mzimbo wena uta ya utolovela uva upfule ka xifuwa xa yena leswaku loko a famba nga titwi a karhalile principalmente lava nga ni mapezi ya manyingi ku ri ti va fanela a ku pumba pezi la vona leswaku mzimbo u kontinuara u funciona ra khwatikisa munhu loyi a nga ni mapezi ya manyingi a tlhela veni matensao alta a ku hefemula ka yena kuluka kunene ni ta n'wi khutaza leswaku a hambi maexercisi physico leswaku a mapezi ma ta kota ku baxara kumbe a ta kota titwa ku a hefemula khwati
0: hi swone mazito ya vugamu mintswatsiwi leyi nga siyelaka vanhu lava va hanyaka ni mavabyi lawa
1: a xa ku sungula hileswaku hinkwavo lava va nga ni mavabyi lawa kumbe ni lava va kalaka va nge se swi tiva swa ku va na wona kambe va titwa mudibeni ka vona va nga titwi khwati loko va lava ku hefemula va ve ni ma-difficultad va khutaziwa leswaku va famba xibedhlele lexi nga kusuhi leswaku va ta pima a mpimo wa mbilu ya vona nga leswaku va midina tinsangu va ta tiva swa ku a mbilu ya vona yi bisa khwati yi boho kumbe yi boho leswaku loko va mbili a xikambelo lexo vadokodela va ta va nyika makonsedi ya leswi va nga ta endla swona hikwalaho ka majele ni kwalaho ka makonsulta ku saku ni lava ku tenki va ve ni macontrol mensali ndhawu swa khutaziwa leswaku va famba xibedhlele hi kona lomu va nga ta kuma maorientasao ya hinkwaswo leswi va fanela ku endla swona tanihi control la tinsawu kumbe ni hikwalaho ka majele
0: kani mamu swinene mazito ya lisima hikwalaho ka wone muyingiseti wezvu a taka pfuneka hi ku yingela a nongoloko lowu wa radio kunene hi swiyingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensao i ku lavisisa madela swa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio calcio a mafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka mizwi waku ni ku va u landza mitlangu ya ku tiyisa mixi loko hi khanela hydro potasio hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone byi seketela matizela manene ya mbilu byi pfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone na hi ndlela leyo u vhikelaka mbilu ka mavabyi hi tlhelo byin'wana potasio lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene loko mizwi wezvu u tizwisa a potasio hi laha swi fanekelaka ha kone a mazambu yezvu hi lawa ma taka tiya swinene ni ku va u pfekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinso a ku va u kuma potasio lebyi tolovela ku da tibanana mapera bakati mauva makhalavatla matamara malaranja swilalasi melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matsavu leswo u nga swi kuma ku na byala loko u swi kota dana mamurangu mamirtilo maamora ni maframbuweza i mihandzu leyo leyi mi endlaka leswaku ku engetelana a mafurha ya lisima emizini ni ku bekisa leswaku swizvo swa ku swi nga hantli swi kazala ku vonelela a makilo ya mizwi waku naswone swi ni lisima a ku va mafurha ma nga ku kazati swin'wana swi nga ku pfunaka i ku da xinyalana u da mabeteraba makofu tifeijão u nwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hi khanelika ha byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafurha hi ntamu naswona swi nga ku pfuna u nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini mavitamina ni mafibra swi kolani swi ta basisa mizwi waku ni ku wu tiyisa swinene dzimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo vutomi byaku byi nga ta va ka matshamela.

0: Lebyi I vugamu bya nongonoko wa ta madela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya nhlaziyezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki ri taka hi ta tlhela hi va na wena.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota u va ni vutomi byinene.
2: Sakuga za Msambiki leka umawara ni 46 minutes kunene bongeli mranza mwengi seti. Alakanya ku igumisili nzima nita uchange na ulaula hii tingana ti kumeka kuka vatrali lukuvana wanga hii kulanza njala lii vala wakuyo wano kutanu kushwa kaji. Armandinyu itatatati salaha akutrala.

Lohi Jules ajagale kama singi lomo inyambani Amale chuba chino ngana chona chupoko ke Loko nzinga ina wena ama kungu nzima hakuma nyingi kambi loko uhima njene

0: majaha yakagaza lahula chimangani intern ga Mr. Baul kuvata ko chisoti cha mina chini vangela maguwa tikweni ga Msambiki mtanza mingisetilika 2 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kunene ka hlokumhaka ya hina ya suka nyamuntlha kota tolovete loko xikala xikhati xikhwatsi lexi hi la ku tiva leswaku inaka i fanelo kutani ku bya koteka ku ve dadani muni a kumeka a hi ni vasati vambirhi kutani vanharhu kota ndlela ya ku ve xikwatisa a hanyelaka tiko ga hina ga Mozambique na ku nga hi kona ko xikota leswikulu wa ku swa ku vavasati vanyingi ku hundza a vavanuna inaka lexi nguve xi xigelo xi mahaku kutani ku xi faneleke ku ve ximahiwa kasi ku ve a vavanuna va hi kutani ku wasati bya vhumeleka bya koteka ku ve a hlengelasa nuna wakwe ni van'wani kutani ni mun'wani wasati ke leswo kasi ku ve a lamulela a lekelela a van'wani vavasati leswaku vavasati vanyingi a ku hundza vavanuna hi xihi xikarhati xi nga kona na ku hi yihi nga kona mfanelo ka wanuna kasi ku ve a hi ni mun'wani wasati leyi yona yi nga hlokomhaka ya dukadukisano a ka suka nyamuntlha a hlaya hina murhandza mayingiseti yi ta ve yi hambene na leyi hi tivaku masiku hi lava ku yingisa khwatsi i 86 ta phinda 86 79 59 167 ta phinda 86 79 59 167 yona hlaya hina na ulalesh akona mingiseti wa kusangula.